o ye pade ara yin mose ogo iba ti jade ti o ba ri aro ni enikan sa mi eni to ye ko mo to go fi jade o ye pade ara yin Matthew enikan wa sodo mi ni ikorodu o ma eyan ni seju mi o pe awon president bi meta ni seju mi o pe governor Matthew o ma eyan sa o nlo fun mi ni number awon kan are you getting me o ma eyan sa ni seju o de pe won won de down won wa wo pe ah pelu okiki re yi sugbon ko ra anugba o ma eniyan de bi amanyan de o ma governor o ma senator Matthew sugbon enikan be to ye ko mo ti o ti mo sugbon gba ti o ti mo ogo to ye ko jade o jade ta lo sami eni to ye ko mo o ya e pade ara yin ibe mo

0: to ye ki mo mu mi meni to ye ki ma ba ma Matthew awon eyan mo president mo mo Obama mo mo Clinton Matthew mo mo Trump mo mo governor mo mo president so gba nkan kan be enikan be bo ba mo gbogbo aye to ba ti mo Matthew o ma yan lati oni lo agbara lati mo yan o ye ko ba le aye ta le ni ti bo nso yi to ye ko mo to ti mo iwe Johannes 17 verse 3 ni sir Johannes 17 e gbo n to so ni verse 3 iya ni pe kun na
1: ehn ki won ki o le mo
0: iwo nikan Olorun otito ati Jesu Kristi eni ti iwo ran Matthew kan le mo Kristi eni to ran o nikan Olorun otito iwe Philippi chapter 3 ona to wa soro ni pastor ni to ba mo gogo eyan to ti mo Kristi brother nkan ku to ti mo
1: o
0: ki emi ko le mo oni ki emi ko le mo ati agbara jinde re ati alabapin ninu iya Kristi nigbati mo ba gba fun iku re Matthew se won ti mo iwe Johannes chapter 10 verse 4 ona wa tun won pe ma gbo n to so nigbati o si mu awon agbutan ti e jade o si waju won awon agbutan to leyin mo ma ohun re gbogbo eyin soldier of Christ patapata odo Monday oni ipade soldier of Christ ni ori oke no more war ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun ma nfara han ninu ipade yen gbogbo won de ma nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no more war ni lu apatere pe moto re ko ma bo sibe lati Iwo Road te ba ti de Iwo Road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no more war ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti gori oke e kan bere baba eke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o n to nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa Matthew se wo mo so mo re igbo wa se 1 John chapter 2 mo like ibe yen gan verse 3 4 John chapter 2 verse 3 nipa eyi la mo pe awa mo baba ti n pa ofin re mo se wo mo agbara lati mo o ya ko bale aye re igbo wa de John chapter 14 ibe yen lo ti pari oro ni verse 6 John chapter 14 verse 6 Jesu wi fun pe emi gaga ni ona ato tito ati ye en to ba fe dodo baba bi o se nipase mi Matthew so ti mo o nlo na o nlo tito o niye to ba n gbo mi lojojumo to ti mo o ni ona wo ninu aisan o ni ona wo ninu failure o ni ona wo ninu egun odile o ni ona otito iye ko se nikeni to fe de waju baba bi o ba se nipa re eni to n gbo mi loni agbara lati mo o ya ko bale aye re Matthew oni ma n to se pepere o tun abi be ko ni challenge laaro yi ni badan eyin te n bo laaro yi ago meje sa ago 10:30 loni iwo na tete de o n ta n se lowo a n tu ori sile lowo deliverance.

0: kan to salaini se owo ni abi omo oko tabi ile ile tabi visa boya won je ku won na o sayeye mi mo to salaini bibeli wi pe emi ki yo se alaini gbogbo en to ba ri mi gbo ohun to salaini yen loruko jesu ayoda fun oloni to ba je ile ni oya lo kole to ba je moto lo ra oko to ba je visa oya lo gba to ba je oko oya lo pade e to ba je iyawo ni lo pade e to ba je ayeye ni oya gba so ayeye re ohun to salaini yen loruko jesu ayoda fun o to ba je pe alafia lo ne loruko yin oya gba alafia bibeli wi pe alafia mi ni mo fun yin ko se ba ti fin fun ni to ba ri ba oya gba alafia
1: amen
0: na gwa ara re alafia joba
1: amen
0: oruwa joba
1: amen
0: o joba
1: amen
0: ninu le o joba
1: amen
0: mo lo joba
1: amen
0: mo lo joba
1: amen
0: to ba je omo na jo ni oya lo bi omo yen
1: amen
0: oro eja seyi
1: amen
0: olorun du oninu
1: amen
0: ayo re kun
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba se bi oba lati jo seed of christ golden church land of reality tolujo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan loruko jesu o mari anuba
1: amen
0: so fun apeta ba ti dore beji so po lo si se bi oba ko se nti o mo be loruko jesu o mari anuba
1: amen
0: ni gbogbo ipari osu friday to ba ti kain la ma npade ni lufu ape mo ma so fun wa pe ile agbara be eyan o ki miss e to ba ti wo bejo friday abi thursday lo ti de be ni lo le anu yipo ni ba meje ki wo na bere ko da majemu ni ile yen o ti se topolopo yan yo se ti e
1: amen
0: o ma yanju oro e
1: amen
0: mo reti e ni pari osu yi mo reti e o ma ni agbara sa loruko jesu wa ni erin la
1: amen
0: ni thursday bye ati ni ojo sunday mo ma nwa ni igando loruko jesu o ma ri anugba
1: amen
0: lasu igando road hotel bus stop so po le so bi oba gbogbo eni ba ri mi gbo gbogbo ere re ti aye gba tipe tipe o ya gba pada
1: amen
0: mo ni ko gba pada
1: amen
0: o ya gba ti e
1: amen
0: gba ti e
1: amen
0: gba ti e
1: amen
0: gba ti e
1: amen
0: gba ti e
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbogbo eyan omo lohun te wa ni ogbomoso e ku igbalejo woli to ba je ogbomoso lo wa ati agbegbe re to de ngbo hun mi iwo ni mo npe so ri ayajo ni ko saba waye to ba ti waye be into bana ojo na iwo na lo ba woli pade woli mo nla ilu koja ni agaga ti woli ba ti koro dani hey to fe fu awon eniyan ise agbara mo nsele bi jesus mo re koja ni gba ni to goro eyan lo be won de gba iyanu won e ma gba pe nigbati batulume o gbo pe jesus oluwa n koja awon to ri jesus won lo be o won wo ni ran ni ohun ti o ri o gbo iro ni oni ki lo nsele won ni jesus ti nasareti lo nkoja jesus ti o kigbe ni jesus omo dafidi sanu fun mi ojo yen lori yanu so ti wo le ba nla ilu koja eyan o ki miss e to ba ti wa logbomoso in to ba na o je o na o ja pade ni ayajo oni loruko jesus o ma ra anugba
1: amen
0: ipade ti ma bere ni ago meje to ba ti wa ni ogbomoso ko se nti o mo bi tan pe ni isale afun church se bi oba to wa nbe ibe la ti ma pade mo reti e mo ti ko run yen dani o gbodo mi si e loruko jesus oro re adayo
1: amen
0: so pe oro mi ma dayo
1: oro mi ma dayo
0: so pe oro mi ma dayo
1: oro mi ma dayo
0: ha ba ti se tan la ago mewa a nbo ni oyo gbogbo eyan omo lo te wa loyo e ku igbalejo woli to ba ti de owo de ni ilu oyo so pe lo si sabo ni egbe ile epo alasaro ko se nti o mo be opposite e church lo wa nbe oni ma ni agbara sa gbogbo eyan omo lohun te wa ni oyo hey loruko jesu aye e ma dide
1: amen
0: igbese le ye fin la luyo loruko yi o ma ra anugba
1: amen
0: mo ni wa ra anugba
1: amen
0: mo ni wa ra anugba
1: amen
0: ni okaka e mura ola woli ma ba yin pade iyan nikan ko ni ilu rawo woli ma ba ye pade ni ola lagbara olorun loruko yi ogo ra jade loruko jis oro re ma dayo
1: amen
0: a gbogbo re jade
1: amen
0: bo la ma gbogbo jade
1: amen
0: a gbogbo re jade
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ade oni mo so lana mo ni ma play voice kan fun o mo so fun pe on tan pe ni emi aini abi ogun aini mo so pe o mo nje lati iran kan de keji iran keji de keta iketa titi enikan ma fi dide lati stop e tenikan ba ti dide lati stop e won ma inherit e ni family na titi enikan fi dide mo de mo pe iwo gan lo ma dide lati da duro loruko Jesus ogun ile re o ma da duro
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: engineer ba mi gbe force yesi
2: daddy lo 30 years bi yara kan ba to be lo se a lo kole abi rent e
3: o rent e yara kan
2: okay
3: a ko ja wa bi yara
2: kan now e yin o do me le itilo ba e
3: we ti have 22 years
2: 22 years
3: yes
2: no le me rent no
3: no le me rent je so mi di baba la baba e ti so no fa 22 years
0: Daddy won lo 30 years ni yara kan 30 years ni yara yo kan soso ni le merent ah ni gba ta won na to ma bere baba lawon iya ibi ta won to ngbe bayi awon na ti lo 22 good years ni be na ni le merent ah gbogbo eyin tem gba kokoro enna wo bayi loruko Jesu oya ba koro leti e
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: elomi o mo tan pe ni pe yan gba kokoro nlu badan la wa ta ba le yan gba kokoro ore ti lenu itumo eniye bo kokoro leti e oya gba
1: amen
0: baba na to bi omo baba lawon ora le geyo kan ile ti baba ra ngbo omo ni soro baba ta o fi so gbese omo omo na to ra le ko wo pari foundation latodun mokanla oko to tun fi se laanu o ti wa le mechanic latodun mejo o guguruku ni ogun iran ti ja ni agbegbe re ogun ya wole
1: amen
0: o raga manda ha o ya wole
1: amen
0: moni ko wole
1: amen
0: moni ko wole
1: amen
0: emi aini o mo ba iran jaguni then o mo lo lati iran kan de keji emi buruku ni nigba miran idile miran ma ngba be wa de gba ni asa to ma ti le gba lasa won ma jogun eni o di gba ti iye ni kan ba to si won le bi eniyan sinu osi ti e pe ko ni kankan ko mo ba kankan laye sugbon iyan oni ko ma di oloro o won le bi elomiran sinu oro ko de pada ti o lo si mentality ti e lo ma determine iru to ma sele laye iru mentality won ni wo gbe so mo pe won bi Joseph si ile oro sugbon oguja o so deru lateru o de eru ewon o gba ewon sugbon ni kai o ti be jade saafin mentality to carry ni iru mentality ti aba carry o ma determine iru to ma sele e gbo mi sa gbogbo eyin ti won bi sinu ru wahala bayi to de tin ba jagun to ti bombe loruko Jesu o ya won bombe
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: money wa bombe
1: amen
0: money wa bombe
1: amen
0: kini ye de ma ni gbongbo mo so fun yin lana mo ni rugbe ni but o ma ni gbongbo mo ma so awon itakun e awon gbongbo to ma ni mo ma salaye ni ola ibe ni ma ti bere awon gbongbo to ma ni ti itakun yen ba tin wole a ma strong si adan lati uproot e ah bibe ni pe oni ti ipile ba baje kini rodo yo se dede duro wa pariwo.

ni mewa eni kokan ni awon yen wa nbe ni atayelujara ni agbaye afa banise akiyin o awon eyan po nbe imoso titilayo akiyin esin gan ni olorun oluwa ekun dayo ajowa laaro ni dan si abdul qudus ajowa mathew ajibade ajowa na ni ibrahim adetunji awon na se be mo yi kon gbe se kan ni ti omoluwa bi wa yoda eje ka agbera to ka bere sinima agbon yebe si eti gbo yin o awon atejise yin o eje ko ma lo ni bamu pelu iroyin ta ko wa sode wa ye eje ka lo si pele osun

won te wa gba ewe eri o se daradara ojawe olubori be ni ara ilu dibo won si yan sipo gege bi gomina wi pe ko test wajo fun odun merin sa elekeji ni pele osun nibe ni gomina ti wa salaye o gbe osuba kare fun are orilede nigeria bola amert na bo gcfr oni tori wi pe are

0: káàbọ̀ padà látojú ọjà. Ìkànnì Splash 105.5 FM tó wà nílé fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́lẹ̀ nílé ìbàdàn tá lọ́tà ọ̀tá ń jẹ́. Òpè ní o gbọ́dọ̀ voice out. Tẹ́yìn bá sẹ̀ ń darapọ̀, pété bá sẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹlẹ́wò wá. Live and direct níbi kíbi káàkiri àgbáńlá ayé ẹjẹ́ àlọ́ ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ Facebook ìkànnì ti Splash 105.5 FM. Lórí Facebook ni ẹ, lórí TikTok at Top Striker 100. Lórí Jẹ́gẹ́mọ̀ fanfabi ní Facebook ó tún wà ń bẹ ọ̀làlẹ̀ wọ́mọ́lẹ̀ rókóso. Ẹ bàrìbà, let's go there. *347*1004*1 as in cash. Tẹ́ fi gbẹnu sí lọ́sàn-án, má jẹ́ àgbẹ̀ ò sí ń bẹ ọkàn wọn náà lọ́sàn-án inú. Níwọ̀n bá àgbà tó àbá ti rìlẹ́ǹtì. Ẹ jẹ́ sọ́rọ̀ lọ sínú ọ̀rọ̀ eléyìí tí Joe Cole tọ sọ. Agudẹ́dẹ́ wòye o, ọ̀gbẹ́ni Sikiru Adara bí ọdẹ òmu ẹ̀káwọn èèyàn.
1: Akudedewo gbogbo ẹ̀yàn ara lé akáwọn tiwa ọ̀ta ni wọ́n ní dópe ó dá bẹ́ẹ̀ adábí ọdẹ òmu.
0: Bẹ́ẹ̀ni kọ́ mọ́ fi oko ọlú rẹ̀ kọ́ mọ́ fi alẹ̀ mọ́ wa mọ́ Sikiru re adara bí ọdẹ òmu ọ̀dọ́ wa iwájú yín ti ń kí àwọn èèyàn yẹn. Ẹ̀yin kí ló fa iṣu mi o látọ̀dẹ òmu tá a tún gbọ́ yàtọ̀ pé lẹ́yìn ìgbà tí ètò ìdìbò parí wọ́n ní owó kankan ilé àkìtì kò rí wọ́n fẹ́ dá iṣu lẹ̀ owó wo.
1: Gbogbo irú ìròyìn bá yẹn ni ilé àkìtì kò rí kò ní ilé tí ń bá wọn pé
0: owó kìíní. Ẹ̀yin náà sọ ẹni poli yuli tí ń bẹ níwájú ọdọ yẹn.
1: Ó ń bẹ wájú
0: ibi tí mo ti èmi á ti sọ̀rọ̀ yẹn tí n ti wá mọ bí n ṣe ágìw ni pé ẹ̀yin náà sọ pé poli yuli ó wà wájú ọdọ yẹn báyìí ní káà yín báyìí.
1: Bẹ́ẹ̀ ni nítòsí ilé àkìtì kò ní
0: ọbẹ̀ ń bẹ. Lọ́wọ́ wọlé ẹbẹ̀ tí ọbẹ̀ di iṣu.
1: Ìrọ́ kìí ṣe ilé tiwa.
0: Wọ́n lẹ́yìn gan sẹ́ndì àkáǹtì.
1: Àwọn ṣe mọ̀ pé lè tó bó bá ti ń súnmọ́ báyìí oríṣiríṣi
0: ìbanilórúkọjẹ́
1: àwọn propaganda lóríṣiríṣi nǹkan tó yẹ kó máa gbọ́ nìyẹn gbogbo ìyẹn ò kò jọ àfọ̀bàjẹ́ là wá.
0: Àkáǹtì tẹ́ ẹ sẹ́ndì sí baálé àkáǹtì kílẹ̀ ní kí wọ́n fi bẹ̀.
1: Sí baálé bò.
0: Nílé àkìtì kò rí.
1: Láéláé.
0: Ní ìbò káàárọ̀. Ìbò káàárọ̀.
1: Ìrọ̀ kì í ṣe mi.
0: Ẹ sẹ́ndì àkáǹtì kankan.
1: Kì í ṣe mi.
0: Kọ́pì ẹ̀ wà ń lẹ̀ o.
1: Tó wà lọ́dọ̀ yín àbí.
0: Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe sọ.
1: Kì í ṣà wá.
0: Àbí ẹ ta kòkó lẹ fẹ́ pín owó ni.
1: Àwo ní kankan tá n ta àtà ṣe mọ pín owó ẹ òun kálukú nílé àkìtì kò rí ló ní ẹ̀tọ́ tó ti ní nǹkan ẹ̀tọ́ ẹ̀. So ó kúrò ní pé a ṣe ń ṣe àpapín a ṣe ń pin a ṣe ń hùn.
0: Wọ́n lè rẹ́ fún ẹ ní gbèdéke ọjọ́ méje. Bẹ́ẹ̀ bá ń tọ́da jẹ́.
1: Irọ́ ni oyún ti kọ́ ó ti kì í ṣà wá.
0: Ẹ̀yin kọ́.
1: Kì í ṣe ilé wa ìṣẹ̀lẹ̀ àkìtì kò rí lọ́dí omi.
0: Irọ́ ni wọ́n ń pa.
1: Láìláì.
0: Ọ̀dà kò sí wàhálà.
1: Kò jọra wọn.
0: Kò sí wàhálà. Ok kò sí wàhálà. Ọ̀gbẹ́ni Tìjà ni olóko dáná á tún tẹ̀síwájú nù sẹ́ ìwádìí yẹn.
2: Akudede wo ìyá tọkùn akudede wo gbòyìn ara lé.
0: Jẹ́ ẹ gbọ́ sírọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn àbẹ́ ẹ gbọ́n kankan pa ẹ.
2: No.
0: Ẹ gbọ́n kankan pa ẹ. Ok. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ ti ẹ̀rọ Wàsíù ni ẹ múra kẹ́kẹ́kẹ́.
2: Tasso tó ló dá.
0: Bẹ́ẹ̀ ni.
2: Ok gbogbo dáhùn sọ nípa ẹ̀rọ Wàsíù nísìn. Ṣé bẹ́ẹ̀ lórí àbí kì í ṣe bẹ́ẹ̀? Bẹ́ẹ̀
0: kọ́ that's another.
2: Ti àbá
0: là ń sọ. Ìyín eléyìí fìdí ẹ̀ múlẹ̀ yìí pé ẹ kì í ṣe oní àgàbàgebè. Pé tí ẹ bá rí lẹ máa ń sọ.
2: Ẹ ń tà sí sọ ń pa ẹ̀ só takun tá a sọ kò takun.
0: Kò pọ̀sibú ń gbà tí ẹ pé bẹ́ẹ̀ lórí.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Irú eléyìí tá a sọ tẹ́ ẹ bá gbọ́ náà ẹ sọ.
2: Bẹ́ẹ̀ni tá a bá gbọ́ tí n bá gbọ́ pẹ̀lú èrè tó dájú eléyìí irú ìta rí n pa ti.
0: Ẹ̀rọ wa ṣì. Ẹ̀rí ẹ̀rí tó dájú pẹ̀lú
2: tiyẹn. Nígbà tí mo ní ọ lọ sí kọ̀ǹdọ̀ Lẹ́kọ̀ọ́ sí wọn testify pé
0: òun
2: sí
0: kọ̀ǹdọ̀.
2: Ìjọ kó àmúlà sí inú tó di filamu àmúlà náà sí kò testify pé
0: òun. Ẹ̀ náà lọ fàǹtórí ìfẹ́ pa bẹ́ẹ̀ yẹn òótọ́ nìyẹn náà.
2: Àwọn dada fún èyí ò mọ pé
0: pé
2: pàmùlà. Ti fi bọ́tò wọ galọ́pù ti fi làásí támúlà dẹ́yìn
0: itabuku lo ranti orojo mi ni orojo mi lo nso yen orojo mi lo nso yen ke se nte won so e ma se nte ti meji meta mo ma gboro ma ba yan gbo oro buku mo loro ye so agba de bi pon ti an se na wo mo ni wa wale njo keji
2: awon wale
0: ori e won ni bag ti ya o ma pawo si ga won ori egbe ara wo kula ra to ready yo ah eh o bi anu oda keni o oro ti joko so ni wi pe customer ma lo foka si wi pe owo ta won lo ni sa to koja yi owo gidigbo gidigbo ni ti set pieces pe awon to le ri lo ni sa yi gbogbo team yoku na won ti mura lede won o pe Arsenal ni lo striker to le fun won ni go dada tori gbe set pieces lo help won ni sa to koja ko de ni ri be ni sa yi mo tori other clubs na ti jawe so bi won de ti mo npa eyin ogba atinu da awon gidigbo gidigbo yen o se bi won ni Victor Yokeres abi so ra wa nu oro ti joko so yi
1: ni apodo ti mi o ti eyan ba wo ti eyan ba analyze won lati bi 2 season ago ni toto a ri pe set pieces na ni nkan ti won fi mi awon ju o wa lara nkan ton fi mi awon ju o de wa lara nkan to help won sugbon mo ro pe wile lati prevent yen pe pe gbugba awon ko na ni won ti ja ogbon yen mo ro pe the best yen ogbon ta won na le da si oni wi pe bawo le se fi score ka wa na fi score ni ko se Arsenal nikan ni gbugbo won face onikalu ko face awon iko lori sirisi ni so tabade wo awon try won improve sinu set pieces yen ni igba ti season se bere lo di pe won se ni loni gidigbo but towards the end of the last season aton ri pe won tun introduce ona mi lati ma fi gba se especially corner kick gbogbo won wule gba direct mo won a se pass sira won le to dem fun won ni result so kile mi fe fayon bi yen ni pe ko n se ona kan ni set pieces ta ba so pe set pieces nikan na fi score ko set pieces san so ki se ona kan ko n se corner nikan ni won pe ni set pieces ko n de n se nkan ti won le block gan yi pe ala ni je ke ri set pieces kon ni so mo ro pe ikan to ba n se yen o gan na o ready lati improve ni yẹn loju temi fi wo lapodo temi kan ta ba so nipa atamata se pe se won nilo atamata se mo ro pe ton ba ri won nilo e sugbon ti won ba ri pelu nkan to wa nle yi
0: to wa nle to
1: pelu nkan to wa nle yi o lapodo temi o
0: they are good to go
1: wo wo won a si se dada ta ba wo ba se so pe Victor Yokeres o pe ko se dada to ta ba n soro awon atamata se ni last season yen o na ni highest goal scorer won both EPL and Champions League ni last season o na lo mi awon to poju fun won lona mejeji yen so le to je ye pe sugbon ta ba wo goal yen to fi ja ye to ko score 20 goals
0: won jago yen mo ra
1: won mejeji yen
0: won jago yen mo ra won lowo 20 goals
1: so won ja mo ra won lowo ni but ta ba wo awon agbabo ti won gbenu le ba yen ti won deliver ta won na sun mi awon to ba yen won po ninu ko asan so le
0: to tun wa o nten
1: ni ta ti wa o ni ten wa so le to tun mo si pe ki se pe won rely
0: won ti spread the goal
1: yeah be ni ki se pe won rely lori agba even though to fi ma gbo weyin o ngan mi awon so lapodo ti temi ton ba ri mo
0: we so loju kan
1: wa ton ba ri mo nkan to da ni sugbon pelu pe nkan to wa nle pe se won le lo wa won ru owo eyin won lagbara tabawo defense game any defense won gangan o contribute 60% success ni success won yen ni last season yen won
0: se latori asole
1: be ni be ni so lapodo ti temi o ton ba ri atamata si nkan to da ni sugbon ti won ba pelu nkan to wa nle
0: yi
1: yes
0: all right
2: sey lapodo temi tabani ka wo in to ko wa nle fun won ni last season 5 goals ni Arsenal gba wole lati ara set pieces ninu dije UEFA Champions League ninu dije league lege si ni last season won score 71 goals you could get agbabolu ti Arsenal won score 24 goals latara set pieces ninu 71 le to tumo si pe set pieces o ti ko bi idakan ninu ida meta ti won fi mi awon tin tin kan ba de se ko ida kan ninu ida meta a je pe nkan yen se koko
0: o ni tumo
2: gan fun iko gi agba bolu ti asan ta ba ni ka wo koda ga won ti won gbe idije league kale to fi dori idije UEFA Champions League bi awon adari ayo bi won se se oju si set pieces skills ta won iko fi mi awon ki se asan nikan oni sa to koja o tun ma yato ni sa yi to cause idije fe ya agbaye to waye yi awon kankan wa ta san fi mi awon ni sa to koja to je pe iru en sele ni world cup yi to nje foul against the attacking team
0: oju o wa lara nti an fi gba won o fi kan dide
2: so
0: se asna gan fe contribute
2: so to re mo yin so pe
0: tawon o fi fun kan dide corner kick kankan
2: in to sele nu dije fe ya agbaye yen sin awon officials na awon na ma ranju mo iru nkan be yen
0: gaslighting
2: so iyen ma fa adeku ba bi asna se mi awon ni sayi sugbon ti ona kan ba ti di dada na ni fun igbimo oluko ni tan ba mo ti won se lati wa ona mi kun ona ti won mo lati fi ma fi mi awon ti nkan ba yen ba wa sele eyan need upgrade si awon aye kokan papa julo awon aye to se koko ti ko fi mi awon lara won lati need lati so nipa striker Arsenal need the upgrade striker ti o le se njun ti Victor Gyokeres n se yen lo ni won ba gba to si je pe lara awon ona kan to tobi ju tan fi mi awon oju ti wa nbe ni sayi ti won ba ri striker to ju be yen lo ki se pe ko wa okay ki se pe to wa le won le fi gba league iyan akoko elekeji ni pe egbegbe Arsenal mejeji wingi won mejeji won gudo wa prolific ni sayi koja sa to koja iyan ta ba so ki se pe even ton ba ni ru Victor Osimhen na iru awon ton ba nlo si gun mejeji yen na gudo hard mo bo se mi awon ni sayi koja bi won se mi awon ni sa to koja so ta wa ni ka won ti joko so yen iko ibi agba bolu ti Arsenal wahala ti won face ni sa ti o nbo yi emi ro boya pe ko le to wahala ti won face sa to koja ninu dije league ki lo re to je so be ni pe iko egi agba bolu ta awon iko egi agba bolu ta fokan si pe o se se ko fo won nikun opo nu won iru wahala ti won face sa to koja o tun sunmo ki won face iru e ni sa yi even kan face wahala to ju be lo n sa yi lara won lati ri iko egi agba bolu ti Liverpool
0: okay
2: oluko ni tuntun lo fe ko won so din sa yi so sa yi bi gba to je pe won fi ko bi oluko ni na se fe gba bolu ni yen akoko elekeji iko egi agba bolu Chelsea
0: okay
2: eleketa iko egi agba bolu ta ro ya ko ma to je competitor fun Arsenal gangan iko egi agba bolu ti Manchester City pelu bi Pep Guardiola se yo nle nbe yen so akude nlagba ni fa won to ge won yin so pe
0: opolopo won na lo lakude
2: to ju ti sa to koja lo to ge won yin so pe chance Arsenal ni sai o bright ju last season lo
0: ana ni akude sugba ko to ti awon
2: to wahala de ba opolopo
0: won ti ajo fe duje
2: iko ge agba bolu
0: ti Man U today
2: iko Man U to de yi mi ri Man U gege bi pe ipo tan se nsa to koja o sunmo ki won ma mi top position yen ni sayi lakoko na won je anfani pe league nikan na si gba bon sa to koja won je won tete ja la won local awon domestic
0: cup
2: iyen o ran won lowo ni si won wa lo Champions League
0: o ti kunra won
2: won lo Champions League yen si inti ma yu ko wole yen dede n teyan le fi compete pe a fe wo top 4 ni o ko ti
0: ni
2: league ni o
0: Koti si ma pe abegba
2: so la ba ye yin so din sin na ma
0: ki won tun tete ja ni Europe
2: na ogun sele dada cause ban you that way won sibe sibe na nkan te yan fi achieve ni Champions League ko lo fa ko tun rin dada Champions League ma yo ti ni player meji laye kankan to duro dede
0: two players ni position kankan
2: ko duro dede ni sin left back won sin luxury ni sin luxury gangan wule da pe leyo kan
0: injury prone
2: ko da pe leyo kan won tun ni elomiin sibe awon ton blow si right fullback won dalot ati
0: no amadialo wing back nigba mi
2: wing back koda wing back yen gan
0: maye ma strike
2: wing back tan so yi o affect attacking skill contribution omo yen ni sa to koja nkan kan to kan a di mo ni pe o ni strength lati lo lati bo sugbon attacking instinct pe ka fi nkan se alatako o affect game omo yen ni sa to koja to ge mo yin so pe achievement Man U ni league ni sa to koja pẹlu ohun ti won ko wole yi ko si ko yen o ni anfani ati ri owo sign player kupo ki se ke ma yo lowo
0: based on financial fair play ni o dogu nko agbara power dogu
2: dogu dan soy ti ma yu kan ni ma yu pe ni team ti mo so to to ni
0: ti en je ma yu gba kan te yan
2: mo ka se ni pe ki ka ma so ma yu gba kan pe iru irinse ti mu yi emi expect pe ma yu ni lati fi compete sa won kan ti mo so yen ko ye ki dogu wa ni top 2
0: ni
2: ni aye to play yen no ke bi agba bolu ma yu ko ye ko wa
0: mo lagbara
2: ah e ja wo okay
0: en tun ma sare
2: e ja wo gbogbo promo ti won je nu dije league lege sin sa to koja ti ogun to se ni sin awon team orile de spain gan nkan ta won gan di wa tan di bo ni season to boy ti won di bo ni e watch out fun won
0: ni
2: ah e wo to ni ka lugu won jo ko wole
0: awa ori
2: ah e wo na ki se ke cause bo se wa yen ni sin awon na ti mo pe eh won ti jiya ni sa to koja bayi won ti mo bi ya se nri lara bayi papa julo ikwe bi agbabolu ti madrid ti o gba fi aye bi sabi meji nsin awon na ti mo awon ti won wa ni ro position won ti mo bo se nri lara nsin ba je so pe kini kan se o affect ikwe bi agbabolu madrid
0: beni
2: awon ero ti won wa ton wo el clasico ni santiago bernabeu ti drop to fi dori awon league matches european competition won ti drop ki lo fa ni pe won wo awon ololufe lori mo so bo yan na de
0: agbani esin na nje lo be
2: minus ni olofa to je pe awon na dira wa se
0: gbogbo
2: ta ko e oluko ni wo la ni lo to le so fun player pe sit down there ti player na ma joko sibe
0: awon
2: na se lo gbe oluko ni o se mori so
0: nipa je a so pe yan ba fe fi report
2: e so lapodo temi nsin iko big team ti o ba lo gbe okan lori pe agba champions meta seyin yo ah wala o
0: bo ni
2: wala o se yon sa
0: le ba laarin okay so yin pe o ti dogun o ti dode o ti desu bayi okay ko si wahala papa lati be e ko liverpool agba bolu won nigba kan ri dani murphy oni iko kan dondo to dabi ani pe o si le sapa genge ni waju gunners oju man city na lo oni leyin re oni ti arsenal ko kale yi o ti di wa o o ti di wa o o ni won wa bi lere pe top 4 o le mu o ni e bo won ba mu top 4 number 1 ni gunners o wa o man city na ni o se second liverpool ipo keta ipo kerin ni man u o se awon eyan ni eyan opinion ni o lo nma won o so pe be opinion to hun ni e dani murphy lo so be o dani murphy lo so be victor yokeres olohun o ni je ki ara o ti barcelona n wi ko affect you mentally tori pe distraction ni gbogbo nkan te nwo yen o distraction ni agbabolu temi ri oba wa guna ti o ti ayare o di dada distraction ma affect won mentally won wa ni je ki won distract ohun pelu gbogbo speculation ele ti n lo nta yi gabriel izuzu oni I die here ohun o le je kan nkan ko tin lo gbagba lo bi to won oba fe lo kaka be ohun o ya lo contract di ohun o ya lo tan ni ohun o ya lo tan ni o tori pe won ninu bi awon alagozo iko gunners pe won fi bi kan lo gabriel jesus pe ko wa ma lo sinu ko napoli o lo ohun o lo ohun o fe po ninu dije epl oda EPL team wo lo wa to wa fun o bayi ni isin pa fe ro abiru o sonu agbabolu wo re o ri yan ji o ba si EPL team e fo nle ko won pari contract ohun ko si pe Arsenal be tori pe won ni owo tin gba lodo odun gan bi 30.78 million pounds ni gba lodo odun lai se nkeke oye ko pa to ibi oro de duro nu o won na alakoso iko gunners won tin duro lori pe boya won pada fi oro le lo te gbe yo sunu le bayi won ma fi oro ngba ti oba ro orun sun mo fun ara re na ni okan ga re pe ejo won wa ma lo won ni napoli ni fe lati gbe sugbon ogba ti gabriel jesus gboro napoli bayi won lo ti eko bu ekun pe kilo nse fun awon alagoso gona ti an fi wo pe kan oba to nje o na ni won fi sesun ore aduro ore to nse fun won ni an ya eyin e da ko ore wo ni ipa yin se di ki gangan ni te se fun ase gba champions league fun wa ni wani nigbati oju npin igun gunners awodi ohun gebre isuzu ohun ba won ra nbe o o se wa je igbe won wa nro laburu si ohun nigba to ye ki won fi daada so daada so fohun lede guguru won sa wa lenu re bayi o yo lo napoli kono napoli igun gunners won o fe ko lo lade won lo fe pe ebe yen ba fowo sowo owo na ni fi pa sugbon gebre isuzu ni ohun o so po won lo sugbon lilo ohun o ni ku ninu dije epl oda o wa to ka si epl kan to so po ohun fe ra won ni ore ni keke to ka si o sa ti di wo laarin an mejeji bayi o jawo en to lowo yi jawo en to lowo yi 070 070 lo bere 0835 lo pari e 50000 naira o ti connect hello.
3: Hello.
0: Hello, e kasan. Hello, e kasan.
3: E kasan, e kasan.
0: Agudede wo yoruko yan tarugo te wa splash lati npe yin.
3: Damola la tabode.
0: Damola kini?
3: Ojo Damola.
0: Oje Damola, ki lo ko egun le?
3: Ojo.
0: Mo ro pe ni oje Damola. Emi ti fe ma bere oko egun le yin ni. A le tun pe ni Damola Ojo.
3: Ben.
0: To ba wa ri lu nko, abi to ba ri owo.
3: Ah, ni to ba ri na ni o gora di gbe wa.
0: Se yo Ojo. Abi o tun ni Ojo na.
3: Ta ba te wo yo Ojo.
0: Oda. Iru Ojo wo ni Damola ma Ojo. Olorin wo si ni Damola feran ju.
3: Ah, mo feran whiskey.
0: Whiskey FC. We see FC.
3: FC for life. For life.
0: Say, Emma Batajo.
3: Ah, that is July in the primary school.
0: Congratulations, Mr. Damola. And you let get 50,000 loss in NGT cash.
3: Ah, hello.
0: Say, Jerry. Say, Jerry. Congratulations, it's jealous.
3: Ah,
0: hello. Come on, you like, babe. What better details in Latin for you? Bo se je niyan o e ja ma lo foto so yi chacha today that pretty lady that I always hype for you is here yeah o tun ti wa nbi chacha ni o chacha omo to dun chacha I love her, girl. I'm sorry, I really jara. You can ban it on Facebook with this plus 105.5 FM. Eri chacha mbe. Emma in kake. I advise you, kati mama for him. Emma ko fu Desmond yo. Don't give Desmond money yo. I'm agent yo. But se jenu eku kale.
4: Splash 105.5 FM, the integrity station.
5: Here is
4: 105.5.
5: One station, all the hits.
4: 105.5. Splash.
6: Quick, charge at 240.
7: Hot news. Cool vibes, sports, and more on the Integrity Station.

0: agbawo te ba gba ni lowo e
1: awon nkan kan be ti agbawo nso nle agbara nbi
0: nto foju wa ri nle agbara
1: mi teyan ba gbo o le mu ko sin
0: olohun
1: teyan ba gbo o le mu ko tutu o muyan
0: agbawo
1: teyan ba gbo
0: eh
1: o le mu ko mo seyan bi pe eyan ti pari ise ojo e
0: e ko bi ko mo lo le ko lo
1: ko mo lo le ko mo lo le ko mo lo le ko lo je gbugbu aye ko mo lo le ko mo lo le ko lo ti gbugbu ire
0: oh my god
1: agbawo lo sawe
0: abi
1: eh oda na
0: aja ni lawe soju paiko
1: o fe ni dunu ke o fe ni dunu be ni a ni rogun ekun a ni roroba nu je
0: amen
1: la se lowo eledua ajinde ara yo mo je fun ko wa wa o
0: ami o
1: lagbara lowo olohun eyin na e mo se kini e mo ta pori e mo ta pon
0: abi o
1: me o dara pupo ju fun ilera yin o ti dije oke o tun ta pori ta pon won gura ye lo
0: o tun ta pon pon lo ti
1: eh a fi suru o o da ki yin ta ke jadu agba nla aye ti ede orilede Nigeria anu ni logo enu o wi pe eku afomo niyan se gbankogbe lagbede lati kanni ti omo luabi ikoni adani akoko re be ikoni akoko ni to ngbon sategun lati afefofun balawo dankogbe ohun awo mu wa o ke le wa di odarun si gboro aye a o mu wa ke le di damu adugbo a mu wa ke le di fitina ebi
0: rara o
1: a mu wa ke le fi sabu ku lo mo lowo o awo mu wa o ke le mo dagboro la mu ki aye ni sori na re wa bi ba gba oni eti otun
0: baba se se
1: bi absorber re ba duro kerigiri to duro tan yan yan ora ko ti apa osi to ba ni pe ko ni e o lagbara to ora gbero tin ba tin ba tin ba o ti denu ile o
0: fe won se seyin dele
1: mo ri
0: fe seyin dele
1: wa fi lo ba won osise leto abo le wa pe da kun la mo yin mo
0: o
1: mo
0: deru
1: ba mi ke
0: e
1: ba nkilo fun emi o sa abaja e sa ba nkilo fun
0: e
1: je mo ni pe ki se pe eyo le o oran na le sa fun a ni daran
0: ami
1: la se lowo eledua
0: ami o
1: o ye ma lo si ata elujara ni agbaye ojopo Facebook e lo se awari e ni tona splash fm 105.5 ibadan e like e love e share comment yin e je ki o ma gbera e ma ba wa pin mewa mewa eni kokan ni tola ni alade laja loruko temi ye royin ni awoko sere omo ton so ton so ton guraye
0: yes ke
1: a pere ire omo luabi 1 ori yin o wa nbe yo da fun ewo mo
0: omo olomo
1: ori okan ke
0: ami o ami o mo bo sami o de je ma kra pe e ka so ni gogo bi te ti lanfani lati ma gbo wa ikani omo lu abi la npe bi splash 105.5 fm ile funfun bala ofelele ni ilu ti badan e mo pe ta go meji ba ti roko go bayi ko si meji to gbo sunkan o gbankogbe iroyin ni awon sele to ti sele lawon abi kan te na paja dele ogun ti
1: ogun ti
0: awon wa se ti gbo yin
1: olagbara
0: ke le ba mo pe awon sele ta so nipa re yi isele alagbara ni o
1: olagbara
0: ko si sele
1: amu
0: wa se ti gbo yin o pe ke wo bo ti sele un eyin ba ba doru e wo amu wa se ti gbo yin ke le ba mo pe ofin ile ede wa Nigeria owo ogbe tun fulu dani
1: ogbe lowo
0: be mo bo se ri
1: o diju ni o
0: ogbe kini on dani bi osun won
1: won
0: ti wa fa so bu loju
1: o diju e mejeji
0: ko ti e ri
1: ko gbo pa
0: o ti da sake
1: ko gbo po
0: ko gbo nkan kan mo to ba si dan lati sese owo re o ini fe ni keni to ba ti lu ofin ile ede wa Nigeria se wa ni gbogbo awon sele ta so nipa re yi adua la wa ma ngba pe bo ti wu ko le to bo ti ko gba nkan ko gbe to oba to ni wa o ko mo je o sokale so de ni kokan wa
1: se
0: wa ran gba kogbe ka yo ni ma ba de bi ka bi mo tuntun ka lo le oko ka fe yawo tuntun ka lo le okere ka kero ateru be wo ale ka so jo bi ka se yawo awon gba kogbe bi ka sile ka roko tuntun awon gba kogbe eleye oba to ni wa ko je o mo sokale so de ni kokan wa
1: amen
0: awon akori to ba gberu ibe lati koko bere ogba bo ba doju ogba gadi gan e mo ni anfani lati mo ti yin ko yawo oruyin in lo ruba lejo nu o iya adini yin na ni o aminat adetun badmus onloruko temi mo tala yin eleyi to se be ko mama o se dada yes ke
1: orun raju fe fe
0: omo lomo
1: fe fe fe
0: yo ba le se be
1: fe fe
0: olon dakun o mo dopo lowo o daru
1: o
0: my god
1: I'm so
0: yeah yeah
1: Oda de yin ti mo pe ma jiyan la ma royin ta fi dani kan ni ti omo loabi.
0: Be ni.
1: Gbanko gbe ohun re won ni ile ise olopa ni orilede Nigeria e ka e ni ipinle te plateau. O fi owo asekun ofin won ni eje mo wi pe o mu awon afurasi ohun le janko.
0: Okay.
1: Enja sari kinu won ni eje mo wi pe e kolu buku kan waye lawon agbegbe toro kan bi ijoba ibile ti mangu. Agbegbe kan ti an pe ni biaravo. Ekun to gbajugbaja ni nipinle ti plateau nibo oro de duro awon afrasi ohun kilo fo ni gbolohun gbanko gbi ni egbo losun oni
0: o do mo ilede wa Nigeria kan leleyi ta le pe ni abani lojuje omo
1: abani lojuje ni
0: tori pe iwa to ti owo re bode yi iwa to lagbara iwo dara to si gba nkan to gbi ni o
1: olohun
0: won ni jeje mo yi pe leyin to lojibiti owo million 5 owo le okere dollar 6 o wa fe gbe owo ohun ja
1: kuro
0: lorilede Australia
1: aje o
0: mo gbe bo wa sorilede wa Nigeria
1: aje
0: o awon osele to abo to wa nbe ba ni nbo o le gbele irakaba won mu le bayi o ni bo wa loro re de du
1: banko
0: gbe mo ni egbo lo so tuni
1: won yi royin eyi se ni laanu popo popo ju o won ni baba agba kan eni eleni oniyan loniyan ona lo je pe awon oko ajagbe won mo ti ja ni fabu won ni eje mo pe mo ro se ipinle eko silu ibadan ona ni isele gbankan gbe ohun ti waye o won gba baba ohun o si gba emi lenu re gbankan gbe re e dakun baba fe fona e je mo wona daada baba rin ni rona e ma je ka ma ko eyin sibi toko n ba bo
0: abi o
1: e je ma koju si eh baba fe sapa kan jamo oluwe o tete be danu
0: be ni
1: e le gbera tan so gba en to koyin sibi to ko ti oko ti nbo leyin re
0: ko mo
1: ti nbo leyin
0: abi
1: kolohun oba ko ma je ka sofo danu
0: ami
1: iwe royin ko isele ohun se ni laanu po gbankan gbi ni foti osan oni
0: o de gbankan gbe kan tun leleyi o won ni ile ejo giga kan eleyi to joko nilu eko lana ti sejoru weze o na ni e mo ti pase o pe awon meta kan e to je pe afurasi ni won ti gba won pa ko lo ile ejo won ni ki won mo ko won lo o ni sibudo itoni sona na won mo wa me titi ti wo pada wa gbe idajo kale lori won nje bo ni tawon eleyi won ni be la biri o won ni jeje mo yi pe awon meta eta ha ni se ni won ko nkan ja ogun wole so ile de wa Nigeria ise kini anyan laayo kan solopa ni won ni abi sojo soja ni nje be
1: afemo
0: abi won ni seke ile to ni se pelu ise eto abo nile yi
1: afemo
0: ko to di bi pe won ko nkan je ogun buku buku wole sile wa Nigeria
1: afemo to mo yen na
0: eyan mo gbo losan toni se ri po gba nko o si re gbi
1: oda isele miran tun re ni pele ondo won ni eje mo pe gendi ohun baba ni o ko lohun oba ko mo fun ani baba ki baba
0: ami
1: won ni eje mo pe funra lara re o si na gomo re to bi bo lo se je ina omo nse yo le ele fe dana somo lomo
0: iya ti je
1: lesu e yo nikan oso awo bi amo ku ise
0: ise ni
1: a ma ku amumora
0: amumora gba
1: omo nse yo sile yo bo ye lomi
0: se se nbe ba nse yo le ni ke won so pe omo bed wet lede ebo abi tole
1: tore
0: lede yoruba
1: n tore le mo chan lowo
0: na la nwo
1: a fi ogbon pension fun yin pa tori e ni baba o ba gba omo mu o omo gbidan wa ti dana somo lomo
0: ki alade
1: nbo wa lo de njo dana somo tomo ja fabu na abi omo ohun papaye bo ngba ta ba wa ni gbogboro yin losan yin gba nkan gbe to leti ro ni
0: olagba po
1: olohun gba wa nbe
0: o da to ba ni be wa ja lo si ipinle sokoto tori ile ise olopa to wa nbe won ti kede o ki awon karamba ni eda meji kan iko ako nona ti o ni agbara o ni won ti ja tiketi orun are mobo le lowo bayi pe ayin mejeji yo eye laarin awon eyan laye o e ma lo taratara ni soro alike mo be ba debe e ma pariwo pe lasa o lasa phase 2 janama avenue ebe ni kile won
1: do
0: si oni se wa ri awon mokalake to je pe afrasi akona lo to lagbara ni won owo osukun ofin otito awon ileyun bo lowo ise se wa dule ni ipile sokoto eyan mo gbo losan tomi o o gba nko o regbi
1: oda afurasi kan re to je iko agbebon won ni oko atejade ohun bota koda akoko laja ni ndun mawon araye bepe bo se waye eja mo wi pe awon agbegbe to wa la lenu bodo ipinle Niger ati ipinle ti kebe ohun oba nkan je mo won la pata porongodo ni je kinu fasaba bi eko agbebo ohun to fi nso be iwe iroyin Daily Post lo je arigbo gbankan gbire fun ti osan oni o
0: o da gbogbo eyin eniyan wa eleyi te nte ile wa ni tako ijara eleyi to je ti kanyo mo lo abi Splash FM
1: adupe o
0: 105.5 oluwa segun odun si ibadan adupe po lowo yin ife lo so wa po
1: adupe
0: oluwa bo ni jo te lai lai
1: fat fun ki asis wa te adupe o are moye ni abi sade polo adupe lo yin o omo lara iya ko
0: ma love ke ma share
1: adupe certified fun ki asis
0: eh adupe
1: ma fun jupiter ogbofe embrus eya bare adupe olaleye mayo wa
0: adupe o
1: johnson dinobo ogun se yi tan
0: awon eyan wa
1: ni fomelayo akinwe komi
0: eyan wa ni won
1: adupe lowo yin o koredere adebayo
0: awon
1: na wa
0: thank you.
1: Osan oni adupe lo modina ti re o kazim
0: adupe
1: adupe ni owo teyin na
0: o da gbogbo eyin eyan wa ten te ile wa eja tun lo si ipile adamawa to yan ni awon keke lese meta e ta mo si maruwa tabi keke na pebu won ni bi meji ni ye kan ati awon oko e to je oko ayokele o na yan ni bi meta ru e ni mo lo kure ko sinu isele ijambo oko kan e ti nbe ni gire ni ipile adamawa bo ni sele ijambo oko ise waye eyan mo gbo losan to ni makoko re ba ti to ni amose awon kan ture o le to je pe meta ni won afrasi ni won pelu owo si ti to won je bo ni ta won eleye won ni be la bi ni o awon ope epo ele to je ti ile ise Nigerian National Petroleum Company Limited ile ise elepo ile de wa Nigeria nu NNPCL won ni awon eleyi won bo pe epo je
1: olorun gba wa nbe
0: won wa kenu pe epo ile de wa Nigeria won ma fa fin
1: tori kini yen
0: won ma fa do
1: ke la se fun won
0: to owo ti to won bayi o bo wa lowo se to won ni bo wa loro won de duro
1: a fe mo
0: duke ile de wa Nigeria ni
1: n
0: to je duke ile de wa Nigeria temi ti e
1: gbogbo wa la jo ni be ni
0: e mo gbo losan toni ba koko re ba ti toni
1: to ti to bi ni oluwa abe ri nkan bayi bi
0: alagba
1: awa kan konrin koda koda koda
0: awon kan se ko ba je ko ba je
1: won je po da dada peter e ba gbadura so lohun
0: adura ni
1: fi awon eyan ba ko lo mo ba wa tu won fo na
0: ami ami
1: oda ka to lo sakata agba wo e je ka wo wa gende kan leleyi won ni owo ase ku ofin se be o ma to nle nja so wo ni o fi kan o won ni o n fira re pon ti o je mo ma dagbegbe won ba ya lo nte won yi dss lo duro yi bo n se duro pin bayi dss re eyan olopo e mowo wa won ni e je mo bi pe opolopo awon eyan lo ti se be o fa won lori o tun mo do ofikun ni o pataki julo awon gbajugbajo oloko e ti ba n lo sawon agbegbe ti buto ro ilu abuja won lo gbowo po lowo awon eyan owo to gba to elo ke wa ni gbolohun to bode lenu e bawo ni oka e se fo asiri tu ise ja lo nje be
0: o ye ka mo
1: danko gbin ni ye fo te osan oni o
0: o da ni papapa ni ipele bauchi won ni ara lagbara kan o mo san sisan ti ara ohun san danko gbi tara re sele o won ni arabere kan le to je pe o diwo dise nu ati arabere kan eleyi to nto mo lowo ara ohun o wole sakata won o si se be egbe mi lenu won
1: olohun
0: isele ta so nipa re ipile bauchi lo ti waye o agbegbe o gan lo ti waye ni ipile bauchi
1: a fe mo
0: le si olopa kini gbolohun ti wa n bode lenu won
1: a fe mo yen na
0: ba ko gbe to gbomi loju eni ni e gbo lo san tuni
1: abala kaso layore won ni ile ise omo ogun orile de Nigeria dola won 14 kan kuro lakata eko ajinigbe won eyen ninu igbe iberu kan to wa ni ipinle ti Katsina afurasí mẹta ọwọ ṣekun òfin ó tó wọn ìyáre ìyálọmọ ni ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà wọn lòun náà bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ pé ní tòótọ́ ń tòótọ́ òun jẹ̀bi torí pé òun gbé egbòogi olóró wọlé sílẹ̀ nàìjíríà ọ̀dà ẹja panuṣẹ́ kẹ́ka lọ sí ẹ̀ka ìkéde àti ìpínlẹ̀ ọjà ìkànnì ti ọmọlúàbí ọyẹ ẹjọ̀wé ẹ̀rọ pọ̀ pẹ̀lú wa ní àti ayélujára ojú òpó facebook ní ìtọ̀nà splash fm 105.5 ìbàdàn àgbáwo pín owó yẹn
0: ọgbọgba.
2: ẹ kú lé o ibi ń pa kà á sí nǹkan sí mi la.
3: ẹ káàbọ̀ ìyá mi kí lẹ wàá jẹ báyìí o.
2: ìwọ náà mo fẹ́ oúnjẹ tó yẹrukú lálá tó sì ta lẹ́nu. mo fẹ́ kó lọ tìrín kó ma si se meyen meyen mo fe ko sokutu o ko gba yagi yagi mo si fe ni kia kia se le se sa
3: be ni iya mi golden penny noodles lo le se
4: golden penny noodles bi o se fe lo se ri je gbadun ojulo wa dun golden penny noodles
2: mo se won ko mi bi mo se fe golden penny noodles ni gan lo se seyi
3: iya to yayi to si mo toju omo ni
4: golden penny noodles o ti wa ni awon ile itaja nitosi re bayi.
5: Some days don't stop. Between the morning rush and endless meetings, finding a moment for yourself feels impossible. When that moment comes, make it count with Cadbury Hot Chocolates. Creamy, chocolatey, made with real cocoa and milk. Just add hot water.
6: Enjoy Cadbury Hot Chocolate at 350 Naira only. Cadbury Hot Chocolate, the treat you deserve.
1: Mo tun bere wo le sala imo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi
7: o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse
1: o na ni ami idanimo mi ti

0: Mo tun bere. Ko le salaye mo panilerin lakoko apejopo itakuroso ori la molebi mi.
1: O ti eda, o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse.
0: O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, are kan ko si leyin e.
2: Maggi star ta se latare wa soya, alubosa adun chili ati konofuru.
0: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: Growing children. It contains essential vitamins for growth, immunity, and brain development. It's NAFTAC approved. Afravite is a product of Afrabchem Limited, makers of Panda Paracetamol.
1: Ti dunu ba ni ironi Nigeria ba yi gele ni o se dun
2: akoyawo je yawo e mora
1: fun odun marun le ladorin coca cola ti wa ninu awon akoko idunu ti o mu wa po lati gbe yawo si ojo ibi si isomo loruko si iwujade si igbokegbodo koda si gbogbo akoko o ti pe adesijo wa
2: o le fe ni koyawo e lenu
1: nisin o le ja alabapin ninu ayo wa ki o si jegbadun ida ogun si pelu coca cola fanta ati sprite paki 60cl fun iwo nikan soso gba ti eni le itaja ti sumo e
3: eh amope ki lo fe ra yen ororo sebe ni mo fe ra jare
4: ah ororo aburo ti oloruko ke
3: owo re ko won rara o si man gbadun re
4: ah mo pe
3: won ti pe ifa ma fani lapoya o ororo wo lo wa fe ki n ra bayi
4: ororo Devon Kings lo ye ko ra o je ororo isebe to poju owo o si ku fun eroja asara lore vitamin A
3: ah ororo ijohun ti mo le yan layo fun emi ati idile mi
4: be ni o paro
3: o le ra iwo ba ti owo re ba ka o si mo pe wa gbadun onje aladun to ba fi ororo na se
5: o to lo so o se won re mi
3: won ri daju pe mo so fun gbogbo eniyan pe ororo isebe Devon Kings ni ororo sebe to dara
4: o dara be ore mi
3: Devon Kings ohun aladun adun to ko ebi ati aramora o wa ni gbogbo ile itaja jakejado orile ede Nigeria.

0: So mo ki wa kaabo pada si tesiwaju eto gbagede oselu lori ikanni omoluabi gangan splash 105.5 fan fani eyin eyan te n gbo wa lolo te si fe ma wo wa e ma lo si oju opo ibanidore wa loju opo Facebook splash fm 105.5 ibadan splash fm 105.5 ibadan ni oju opo bi ti e ti le ma wo wa kete kete ni ale yi lowo lowo e si lanfani ati ma fi comment yin na sibe iru okan yin bi ati yanana lori eto dibo si ipo gomina to waye ni ipinle osun le saju ipolong saju eto dibo ipolongo waye asiri bi ipolongo won se lo ni ipinle osun ko se ni ti o fe ma kaya soke wi pe ha olohun o bo ni boye o se lo gan tori ko fe le to be ninu ipolongo be seyin sugbon leyin ore yin eto dibo waye awon egbe oselu lo ni ran fi igagbaga sugbon awon kan be nwaju ti aye nfoju si lara wi pe ha bawo ni se fe fa mara awon lowo ni bo gan ni o pada ja si ama finally ni ojo Saturday ti eto dibo waye ngbati won ma ka ibo won kede Ademola Adeleke ti egbe oselu ti Accord lati wi pe ojawe lobori sugba won kan to ro mo papa lati safojusun lori odun 2027 a fe leyi a fi se base wi pe bo se ana o pe ti oni ni se eto dibo osun o pe ti odun 2027 mo biri lekan wi pe se plus ni fun are Bola Tinubu yala wi pe boyan throw card open fun awon ti won lo dije lai so wi pe to owo mi re o mo takete o ibi e ba jo fa mara yin lowo nbe pelu e damola kan bi nje ro wi pe ilana dibo ko se be to ra won orin kan jade ni eyin jawe olubori se ro wi pe dibo ko se be o tan ninu lana eto dibo wa ti o ba tan odo wo la fe gba abi ko sele be ninu iwoye yin
1: free and fair election o la man dako election ti o lo ni rowo re se ti ipa yin keke wahala abi damunu re ti o poju
0: okay
1: fear as in me least kin lo minimal least violence ijegban ati wahala to fe kere ju jojo to kere tan to je pe ni o ra
0: farahan
1: farahan nibe dibo ko se be dibo ko gbawo ko le ever end ko de le stop
0: kilo de ti o fi le pa ti o fi le tan kilo de ti o si fi le din opin
1: je ri anti tabato vi election as responsibility that is one two to convince human mind is difficult. But it is easier to buy a man to your side when you can provide a temporary relief for him or her at the moment. Ọmọ Nigeria bukata si o.
0: Okay.
1: Ah, eyan kan to ko de lo fe, pe n to ba ti se nkan bayi ko fun wa lo, won se. Ko de segbe ti e gbianju ati rabo.
0: Ko segbe ti e gbianju ati rabo.
1: Ko segbe ti e gbianju ati rabo.
0: Ise ti o ba je pe si ko polongo de eyin ololufe mi o. Eyin lati leyin mi.
1: Ko se en to tori Olorun tele e fe dibo.
0: E
1: ma ja tan ara je.
0: Ko se en to tori Olorun tele en to fe dibo.
1: Ani o se en to Olorun tele en to fe dibo. To bi ti won ri lare ni. Kini nkan ti won ri lare? Influence, power, money, connection.
0: to ba wole o se se ki nkan gban le fi mi na
1: to ba wole awa ajo alase
0: joba ajo wa njoba.
1: So everybody has a purpose of supporting a particular candidate,
0: okay,
1: not because pe o ma se dada fun lu, because what they intend to gain, and money, power and influence politically, it works together. Lára àwọn tó wà mí fáwọn tó ń tẹ̀lé lóṣèlú mo ní kí wọ́n ní lídà ẹmọ ọmọ kan wàá fẹ́ gbà ń ṣiṣẹ́ tó lọ ọmọ ọmọ ìyẹlẹ́kọ̀ ládùúgbò wọn tó fẹ́ kọ́mẹ́ndì ẹ̀ fúnṣẹ́ influence nìyẹn. Àwọn ọ̀nà wọn ti AOK nísìnyìí mo mọ̀ pé ní influence as a leader mo wá jẹ́ candidate mo fẹ́ dìbò mo wá bá yín mo ní kẹ́ fún mi léèyàn márùn láti àdúgbò yín tí mo rọ̀wọ́ rí tọ́mọ ti kàwé tọ́ mo fẹ́ bá wọn wáṣẹ́ ẹ wá mú kọ àwọn yẹn wá mo bá wọn wáṣẹ́ ó wá tásìkò bò fún àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn yẹn ní wàá bá yín kébo ní ká dìbò sí. So ṣe pé ìdìbò kó o ṣe bẹ̀ yẹn kì í ṣọjọ́ òbò ni ìyẹn ti ra bò.
0: Ó ti domi wájú.
1: Ẹni tí ò wá láti mọ ṣèbọ̀ kankan ò ní ó kò owó bóde pé níbi bí yìnyín láti mọ ṣèbọ̀ kankan ẹ lọ rà bò ń bẹ̀. So ẹni tí wọ́n fi ń pa àwọn èèyàn kan ní lídà nínú ìṣèlú wípé wọ́n ti ní èso tí wọ́n ti
0: tara
1: wọn ti gbìn tẹ́ni tara wọn di nǹkan. So àwọn yóò máa rántí
0: pé ìjọ
1: àwọn
0: yóò
1: máa rántí pé ìjọ tójú ń pọ́n mi àwọn tó ṣe mí láàánú ni. So ẹ dìbò kó o ṣe bẹ̀ ẹ má gbowó ẹ má ṣe kinní kan ẹ gbàgbé ẹ má kó wá níjọ́ dìbò ẹ gbà ẹ̀bọ̀ dìbò ẹ tó bá wù yín.
0: Ìdí tí mo fi wò pé ká fọ àbájáde ìsìbò ìpínlẹ̀ Ọ̀sun láti fi pété ti ọdún 2027.
1: Ibi tẹ́ ti mọ̀ pé ADC ò ní chance kankan lọ́sùn.
0: Okay.
1: ADC ò ní chance kankan lọ́sùn. Ẹ rẹ pé opposition generally wọn ò ní chance kankan lọ́sùn. Opposition yẹn kò win a single local government. Adémọlá Adeleke ó win 17 local governments. APC wọ́n win 13 local governments. Ibo ní ADC ti win. Ibo àtàkùn mọ̀sá gan tí a dé kí ló kọ bàbá yìí national secretary ADC tó ti wá ó lulẹ̀. Ibo gan lọ́jọ́ kan dé tí ADC wà lóye tó jọ méjì gbò ó nalẹ̀.
0: So
1: kókó ọbẹ̀ ó ní wípé Ọ̀sun 2027 ó ṣe káwọn ẹgbẹ́ mi kí wọ́n win national assemblies and others. But governorship presidential àwọn 80% ẹ is already in Bola Tinubu's bag.
0: Ẹ jẹ́ ká wà wò báyìí fọ́dún 2027. Iṣẹ́ tí àjọ INEC ṣe ní ìpínlẹ̀ Ọ̀sun lábẹ́ alága Joash tó wà nbẹ̀ lọ́wọ́ yìí.
1: Pẹ̀lú IRF
0: àti gbogbo ìlànà tí wọ́n ṣe. Kí ni àfojúsùn ẹ̀ ṣe rí fọ́dún 2027?
1: Wàá tún mi pa àti 2022. Èkìtì ni wọ́n jẹ́kọ́ tẹ̀sí IRF ní 2022. Lẹ́tà wọ́n lò ní Ọ̀sun ní IRF yẹn ní 2022. Ó dẹ̀ work, ó dẹ̀ win. Tó bá di 2027, pọ́tà INEC ò ní le gba. IRF kò ní le ó di.
0: Ṣé torí pé ó jẹ́ off-season?
1: Off-season ni. How many poly unit? Poly unit yóò wọ 10,000.
0: 0706949 3000.
1: So ṣé àwọn poly 5 million.
0: 0706949 3000.
1: And every okay poly that is a poly yamagbọ INEC ni tẹ́ pẹ́ ni poly unit. Wọ́n dẹ̀ tún ni tẹ́ pẹ́ ni voting point. About let's say about 5 million. If we say we have 7,000 ward in Nigeria. Out of the 7,000 ward. Káyá ní pé ogun tá a tiẹ̀ wá ní poly unit tá a tiẹ̀ wá ní kò ju bí a bí 2 million péré lọ àti voting point. Our talk about close to 2 million. Have send the result at the same time. Lo reporter ẹyọ kan ṣoṣo. Kí ni irú network strength yọ fi kí ni irú backup server wo ni wọ́n fẹ́ ní tí ò ní rẹ̀.
0: Ẹ kò sígbà téèyàn ò lè upgrade.
1: Kò sígbà téèyàn ò lè upgrade. Ṣé rí one thing ni pé àwọn tó bá use mọ́ server system dáadáa.
0: Yes.
1: Tó bá use mọ́ tó bá ti attempt láti register fún nǹkan tó ní traffic rí wọ́n á ti understand nǹkan tí mò ń sọ yìí.
0: Yes.
1: Tí a máa roll tí ò ní lọ. So pé kò ní ṣẹlẹ̀ yẹn o ma sele
0: bo le wa minimum
1: I o le wa minimum ni bo ko le wa minimum IMF yen is just a creation of INEC not a creation of the law so manual collation la shi ma lo fun presidential
0: 07069
1: and don't make it democracy is in danger ki won ite ma kele bai ko sani ani yeri da so da pe we da so da pe it is not yet final and then remember that pe people we attempt to hack this website
0: awon obaye je eyan
1: people we attempt to hack this website when it comes presidential election because oshishi rep ni o ma dibo
0: 07069
1: kadukwati make provisions lati game system
0: 07069493000 fun eyin eyan wa te wa nle 07069493000 ati 07014475770 07014475770 a fe mo iro kan titiyin na pelu iwoye eto dibo ti won di koja ni ipinle osun atodun 2027 eja jo wo hello
2: hello
0: ekale o
2: eka
0: yes sir oruko yin
2: ekale Ahmed wa
0: Ahmed wa
2: latade oyo
0: latade oyo e wa ba mi se kan kan kan
2: je ni pa election o tun se ti ye bi se won ka de si gan ra wa nbe ni ni ru soju local government lo da local government ni kan kan ta kan lo wa ne there is time at in do dibo time at in se ka ye kini se won di ka ile ye time at in se ka ye to ba se se ki mo se ko mo ni leko se ti ba ti bo dure bayi
0: Ke ma re do wa nbe ma ti mo laya awon lo ndi fun ejekejo lo ra awon to laya mo ndi fe je mi ndo se merin merin ni ma yan ti mo ni to awon ti ndibo je mo se ma wo etin te wo te ba tere yin bayi ka lo ba se bi o ti le ku mo ni mo se fa se ni oda o lo se lo mo na owo mo si ni dibo ada e se mo fe ka se pa pa pa mo fe ka se pa pa pa ni e da mo la kan bi iru oro to jade lati enu senator yi
1: Fadams
0: si ni ru akoko yi
1: se pe agbalagba ni won
0: ya
1: but ti agbalagba ba nse bi omo eke ngba mi o man ba yan lokan je
2: hello
1: to ba je pe
0: hold on
2: ola lo so lati tipa garage
0: lati tipa garage
2: mo ko se be e mari do fi waye
0: eh
2: eh ri do fi waye ri pe akami don dibo te pe won oro ti era ra se pe eni e kan ta wa je pele o be fi temi ki apere am ekitini mi mo dibo fun time ba e trial ti wa be o wa ni on contact fun governor ba e o do pa se pe ti mi lara mi o ba wa de ra the same thing mo to wa ni badan yi na mo tu dibo fun eyan le mo gba 1 naira ko se to mo mi ko se to ma ola ba le o sire ma gbo won pe eh dibo ko di sebe
0: e di de de o
2: ko ma wa ina o ba wa ti wole bayi wa mo anybody mo
0: oda e se mo fe ka yo kankan
1: o le se lu o le everybody
0: beni
1: kenin e ko get nkan yen right pe bottle o dibo jo pa yin o pa yin civic responsibility ojuse yin le se that is certain thing to ye pe o ye ki gbogbo wa o mo se ti baba alagba
0: Emmanuel
1: 74
0: okay baba ti mi
1: Emmanuel 74 years old ti na bi vi won 50 years o bari lokan je o dun ni jojo o de nkan to je pe se yin pe akomo na ipinle osun ni omo lu abi e ma binu sa o but o fe da bi eni pe akolopo ayin te wa lati
0: ipinle ma gbeyan wa o ma
1: gbeyan pe
0: ma gbeyan ma gbeyan wa
1: lati ipinle osun
0: ehe
1: e fe fe ran jagidi jagan
0: ironi
1: e fe ma jagidi jagan ma
0: ironi yun
1: so in other words abayen agbalagba na but a le ma bu agbalagba
0: okay
1: but ta ba so fun won wi pe iwa ti won wu ko ba kilo moto pelu oyo ti won so ko ba kilo moto a fe je
0: hello ya o oruko yin
2: e kale oruko James lati yakubo
0: Okay.
2: So, ko si owo ti a da si goju mele ba du pe bi o se ma lo ri. Ngba to ba je pe ABD o se poverty. Nti o yibo pe ni weaponization of poverty ka so ABD ogun fun awon eyan. Ni ta mo ba mu nte ba mu wa. O ko je pa awon eyan wa ti gbon si. Mi 5000 and that tele 2000 kara. Mo ba je di 70000.
0: Seyin gba, seyin gba ri.
2: Eh baba wa re ni to gba ke pe ba wa gba ri. Wa re ni to gba. Ta si mo ko gba so je ni pa de net lord ibo losu e ri fo lowo so ye ni si amma gbogbo de nwo yi ebi lo fa o to te yan ba yo eni ko wa gbo kan wa ti mo pe destiny o fun laarin odun merin won o ni ta tori whatever ni be mo ye to je tori ye olu o nje de ye o je laarin odun merin ta se ba se yan ti ara gba 70000 ko kan kan ko de di kan nu aye amma ba won ni na ma le ro you say this be 70000 kan ko si o so gbogbo nkan lori ebi poverty what you weaponize poverty ko si gbafe se pa se ma lo lori so do anything
0: agbo yin isun gan mo dupe gan pupo pupo hello
3: hello
0: hello e kale o
3: kale ise papa
0: o jarisa e ba mi gbohun soke
3: e se ri pa igbo ipinle osun adeloda sisi latapo
0: eh okay
3: hello
0: mo ngba yin hello mo ngba yin o eh ipe won re ipe won re hello
3: hello e kale o
0: e ma
3: oye ban tikede lo so lati
0: ojare oya o e dasi e ja gbohun
3: eh seri pelu kan to sele losun Adeleke ti wole sugbon wi pe agreement to wa laarin Willy Adeleke ati are only my work at the end of the election. So, if you say one, you family one, and follow my people also.
0: Collective ki loruko e te nlo eni egbe oselu kan ni APC o e se mo gbagbe wi pe awon na won le eleda tian te ba so pe gbogbo eyan ero eni so pe gbogbo eyan to re ri okan gbogbo eyan
1: te ba so pe gbogbo eyan ninu eyan ninu bo 1 million egbe yen si ni bo 400,000 so justification yin o ko wa partially right because kani won o fe won ni toto ko ye ki won ni bo 400,000 plus but ye fi yan pe egbe si fi ese munle is a party to beat the only first of any pe won contest against the popular candidate because popular electoral system la operate so kani won contest against
0: so party popular won yan ba lo
1: kani emuni do no contest against an unpopular person o sese ki munirudin o wole ki eniyan ma wole so to pe o contest against en to wa popular well accepted oni issue ti gbogbo to Adeleke fi win election ibo yo 100,000
0: opari aye je n sare won to wa nbi hello
2: hello
0: hello e kale o papa yes sir
2: ah ojo ni ti o
0: ami ase ateyin na
2: tamona ori re oni daru
0: ami o
2: ale kenya wa lo sasa
0: ami
2: emi nge de nka sala pa ni mi go ha mo tun so mo pa are ko lo re ni da
0: ami o
2: to ba je ni o ja sala pa to are pa ni o pa na to se ni o ni je ke je ke pa lo so se ri ni ye ma ja tara wa o pe ni ja ba ti yo pe lo se ri emi ma so ro ka to po lo ko ma ma si ni do mo ni awon eyan deju ka rinu ko amo wahala ti Asiwaju Bola Ahmed se
0: e wa ba mi se pa papa rojo mu solokun o e ba mi se pa papa
2: Nigeria ni pa pe ke awon Hausa o ma ko o ma fun ofo pe awon ba ti Yoruba ko kere o apolopo won eyan ko lo mo ru ti Bola Ahmed se to
0: bi pe awon governor lo fun lo si kan fi de awon lo san sibi te n lo gangan tori iseju aya die ni mo ni
2: seri nte mi o so re o ti o ko ba nje tolorun ti o ba nje lo bi awa ta wo ta de ta ri mo ta mo bo se ri a di mo ike e wo nda e ga ti bi lere bo lawon ti ba
0: wa e je ka so di ojo mejo tori olorun tori mi ri ojo mu se lokun e ma binu tori olorun akoko pe si le waju mi repete mo bayi bi iseju kan pere ina ni ani damola kabi oro kan tafi kade nle lori odun 2027 pelu eto odibo tadi ni pele osun
1: campaign ti bere lana
0: o ti bere bayi
1: kaluko lo tetile ko mo gbon ti won fe so nti won o se papa yo lori health education infrastructure monetary policy kawa ti be mo enta wuwa lati dibo fun
0: e seun
1: sugbon meni o ti ni se dibo bere ka file ke si di omo elomi eyi te ba wo pe o ma jo mo yin ninu gbogbo won oni e file ke si die
0: 07003470191 0803470191 number to ja si odo mi taratara niyan Mrs. Mohammed lati ilu Ibadan e seun ga pupo pupo won lanfani ati ba soro labe aso lekan won si fi ro kan won na lori eto dibo pinle osun e seun ga pupo Mrs. Mohammed lati ilu Ibadan ojo mejo ni ejajo tu pade lori eto gbagide oselo oluwa seun akin ola lo loti eto yi itunde olawuwo lo lotu agba Dolly P na ni olowo button fun talei lagomo kan la oni e pade Lukman Tijani lori eto ilin ajo eda yoku de lojo mejo lagbara lowo Olorun kunle o ma ni fu se mo nje e ku kale

0: Honorables, nisa yi ti o gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti trophy laga se agbekale eto asopo fun awon honorables sawari awon honorables e lojobo Thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe trophy premium laga kan soke ta fi se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa sawari awon honorables e lojobo Thursday ose yi trophy premium laga oti ti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun meji dilogun o
1: Ite meji omi orombo lemoni, sibi edukan ati iyo.
2: Ki lo nko po? Ki lo de ti eju se ku gbogbo ile bayi?
1: Apopo si mo fi fo eyin mi ni o. Mo fe dabi e.
2: Gbagbe apopo yi, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tutun ni o lo. Beeni, je ki eyin re funfun lona adayeba pelu ohun ifoyin Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tutun. A se pelu eru adayeba ti o je ki eyin re funfun ati omi orombo lemoni ti o fo eyin re jile. Epsodent Charcoal, eru adayeba, eyin funfun dada.

0: top of the dome.
1: Gato bad stand out to yato.
2: Una man kwe. Ida gagare. To yato si dagida. Ida gaga. Araba wa jalala ito lori ikani omoluabi
3: Splash 105.5 FM Ibadan.
2: Tishala yekwi ya mwenyana na uta mkwe nyere idaraya. Ida gaga. Eto ida gaga ti wakbara meo tu wawayi. Bukwe yolulu fe eto ida gaga. Ema kpadi ya mwa toku eto ida gaga ti wawalu dede takova danu. La tojo aje Monday titi dojo eti Friday bayi.
3: La gome wa sa gome wa abuale 10 to 10:30 PM.
2: Ida gaga. Ema kpadi eti jani oloko dana the sport actor. Actor tu wa akti. Inye la tojo aje Monday dojo lu Wednesday. Bakana le ema kpadi sikirwa idiojo itere omoma kiti kori. Inye la jo ala mesi Thursdays dojo eti Friday. La ta gome wa sa gome wa abone ke magbagbe. Ida gangan lele yi. Wura ni ko se fi wegu de lai lai. Ida gangan. Oye ekbe wa debek be wa koja be. Let's go.

nígbà ni kò ṣe é fi wégú dẹ káre muiz èèyàn mi dáadáa ǹjẹ́ ká máa kíra wa kú àṣálẹ́ ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá ti ń láǹfààní láti máa gbọ́ mi yẹn ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà bákan náà ká máa kíra wa kú dédé àsìkò yìí ní gbogbo ibikíbi tẹ́yìn bá ti ń láǹfààní láti máa gbọ́ mi ìyẹn káàkiri àgbáńlá ayé ìkànnì splash fm 105.5 ilé funfun báláwo fẹ́lẹ́lẹ̀ ńlẹ̀ ìbàdàn ìyẹn láàfin ọba muritala adébáyọ àkàndé mfr ẹ̀kẹrin olùbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn kábíyèsí bàbá ààfin yẹn rèé eléyìí táwa ti gbé ń gbòhùn sí afẹ́fẹ́ ìyẹn lórí ètò tá a pè ní ìdán gangan ìdán gangan lètò ìyẹn ìròyìn eré ìdárayá eléyìí tó máa ń dùn tí gbọngbọn máa kan sí i lójoojúmọ́ yẹn láti alẹ́ ọjọ́ monday títí di alẹ́ ọjọ́ ẹtì friday báago mẹ́wàá àṣálẹ́ bá ti rokogo ó ti yé yín a máa ń láǹfààní láti gbé yín débẹ̀ a tún gbé yín débẹ̀ ìyẹn láṣálẹ́ tèmi lórúkọ olóòótọ́ ètò yìí ọ̀túnba babatunde ọmọláwu alex ferguson ìyẹn àgùntàn sọ́ọ́lù ọkùnrin ogun bákan náà dọlápọ̀ akíndàpọ̀ òun lọ lọ́wọ́ bọ́tìnì mi tí ó jẹ́ kẹ́ máa gbádùn mi yẹn lápọ̀dọ̀ ti yín bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa àǹfààní tún bẹ láti wò wá ìyẹn lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti facebook àwọn ti wá ti wà ń bẹ̀ wọ́n á ṣe àfihàn wa ketekete báyẹn máa gbọ́ wa tẹ́ẹ̀dẹ̀ tún máa láǹfààní láti máa rí wa wò síkírù àyìndí ojú ìtèrè lórúkọ ti tèmi ọmọ àkítí korí nígboro ọdẹ òmu àkítí korí wàn ó yá pápápá ẹjẹ́ á sún sọ́wọ́ ọ̀wájú ká sún sọ́wọ́ ọ̀wájú o àmọ́ ká tó máa lọ *347*1004*#*347*1004*#* lẹ́fì láǹfààní láti gborí wọlé o ìyẹn fún ti káàṣì ẹ̀ tẹ́ fi gbórí wọlé nìyẹn torí pé mọ́jà gbọ́kùn síbẹ̀ daily payment yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbà látàárọ̀ ojoojúmọ́ ni làwọn èèyàn ń tẹ́wọ́ gbà ẹnìkan á tún gba ti tàṣálẹ̀ mọ́jà gbọ́kùn síbẹ̀ wọ́n á tún tẹ́wọ́ gba ti tàṣálẹ̀ as usual ẹ má wàá gbàgbé wípé cashport ń bẹ lọ́la torí pé gbogbo àwọn tó ń play lọ bí irú ẹ̀ ní gbogbo àwọn tó ń play náà náà tún báyìí ná ní ẹ̀tọ́ sí cashport ti tọ̀la yẹn ó ti yé yín friday cashport àwọn tó ti mẹnu bẹ̀ ẹ dẹ̀ má gbàgbé pé promo yẹn ìyẹn play 3 win 30 ticket play 3 get 30 ticket ìyẹn náà ń lọ lọ́wọ́ o 3x10 tó máa fún yín 30 bí èèyàn bá ta mẹ́ta lẹ́ẹ̀kan náà 30 tíkẹ́ẹ̀tì òun ló ti láǹfààní láti nìyẹn bí nǹkan ṣe jẹ́ nìyẹn *347*1004*#. àbí kẹ́ ẹ gba ojú òpó tayélukára wọlé yẹn www.cashair.ng www.kashe.ng ẹ tún láǹfààní láti ibi bá bẹ̀ yẹn wọlé a já síbẹ̀ ìyẹn lọ́wọ́ kan bí nǹkan ṣe jẹ́ nìyẹn ó yá pápápá ẹ̀jẹ̀ ká sún sọ́wọ́ ọ̀wájú ẹ̀jẹ̀ ká sún sọ́wọ́ ọ̀wájú o ẹ̀jẹ̀ ń gba àárín gbùngbùn orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà wọlé torí pé tá a bá ń sọ nípa olùkọ́ni ikọ̀ ti shooting stars olùkọ́ni eléyìí tí wọ́n gbàṣẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ìyẹn ní kòpẹ́kòpẹ́ mò ń sọ nípa ọ̀gbẹ́ni nurudeen awerorò olùkọ́ni yìí ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kọ̀ ó ní ẹ̀gbà ẹlẹ́gbà o tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ bíbá gbé yín o wọ̀ o irú orin yẹn ni nurudeen awerorò ń kọ o lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí torí pé bí n ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí olùkọ́ni nurudeen awerorò ti tẹ́wọ́ gbaṣẹ́ o ìyẹn ní orílẹ̀-èdè ti sudan ó ti tẹ́wọ́ gbaṣẹ́ ìyẹn lórílẹ̀-èdè sudan ìyẹn bá ń sọ nípa ikọ̀ ti alilal ikọ̀ ti alilal ó ní olùkọ́ni nurudeen awerorò tẹ́wọ́ gbà o ó ti tẹ́wọ́ gba iṣẹ́ yẹn ìyẹn ní orílẹ̀-èdè sudan àmọ́ ikọ̀ yìí bá ń sọ nípa ikọ̀ ọ̀jẹ̀ wẹ́wẹ́ ti alilal ó ní olùkọ́ni nurudeen awerorò tẹ́wọ́ gba iṣẹ́ wọn báyìí o pẹ̀lú àdéhùn ọdún méjì ló tẹ́wọ́ gbà ó ní technical adviser ìyẹn fún reserve and youth team fún ikọ̀ ti alilal ìyẹn lórílẹ̀-èdè sudan mọ́jà gbọ́kùn síbẹ̀ olùkọ́ni nurudeen awerorò ó ti darapọ̀ mọ́
iko ti ale la tin bi ni o tin bi ni bi nkan se je niyan lapa beyin ade odun meji oun lo lanfani lati towo bo pelu iko yi eyan lorilede Sudan bi nkan se je niyan lapa beyin okay o dinu ajo ti NFF iyen ba ba nso nipa ajo ile to nse kukari bọọlu alafese gba iyen lorilede wa Nigeria o tin rugbo bo die die o tori pe ba ba nso nipa ajo kan awon ajo ile to nri si iwa ibaje ni tibuto orilede wa Nigeria awon ajo meji ohun EFCC ati ICPC EFCC yen Economic and Financial Crime Commission pelu ICPC ba ba nso nipa Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission oni ti ICPC yen Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission to awon mejeji awon ajo mejeji won ti gbori wo inu ajo ti NFF yen Nigeria Football Federation wi pe owo kan be eleyi ti ijoba ti won tari iyen si ajo ti NFF ti won tari si ajo ti NFF ti won ni ki won o fi san owo oya ati ajemonu awon agbabolu ati awon osise lori sirisi iyen 12 billion naira bilionu mejila owo lewa wi pe owo yi bo le sise bo le se na ni bo ni nkan de duro iyen lori owo yi e wa salaye ajo ti EFCC ati ICPC awon ajo mejeji won ri si iwa baje bi aje benura on la awon ajo mejeji ri si o won ti gbori wo inu ajo ti NFF iyen ajo ile to se kokari bolu alafese gba lorilede wa Nigeria leta ohun o te won lowo iyen ni ije se ijeta na ni iyen ni ojo osegun August 18 oni ajo mejeji ko iwe iyen si ajo ti NFF pe e gba wa lalejo gbogbo e la won fe gbon yebeyebe 12 billion naira bo le sise bo le se na ajo ti NFF won mo kawo peyin rojo iyen ni waju EFCC ati ICPC awon ajo mejeji yen to nri si iwa baje iyen ni orilede wa Nigeria bi nkan se je niyan oya papapa eje a kuro lori owo yen ka bo soke okun straight awon fese won se wo lo lanfani lati waye awon fese wo se wo lo waye bakan na mo ja gbokun osi nbe idije league ti le gesi yo ma lanfani lati waye lola yo ma waye lola o amon loni idije ti la liga waye Rayo Vallecano ohun ati ko ti Deportivo Alaves ami ayo kokan lojo lanfani lati gba wole ara won ba ba nso nipa idije ti Europa League iyen ko mesi oyo ta ba nso nipa qualifier lati yen yo sinu idije ti Europa League qualifier yen lo lowo awon ko lori sirisi Kairat Amati Anderlecht lo lo fi aje mole pelu ami ayo meta sodu awon fese won se yen po o po gan ni o bakan na Conference League iyen na lanfani lati waye qualifier iyen na lanfani lati waye lapa be amo to ba ndi ni ola awon dije league lori sirisi a tun ma lanfani lati ma te sowo waju tori pe la liga o ma te sowo waju lola Real Betis won ati ko ti Real Sociedad won jo mo tan na ri di ara won bakan na idije ti EPL nile gesi lola ode o na ni o bere o idije ti French League 1 na o bere lola ode Olympic Marseille won ati ko ti Strasbourg won o jo side iyen ni dede ago mejo o ku seju meedogun lola ohun lo ma lanfani lati waye iyen lale ola idije ti EPL iyen nile gesi Ipswich Arsenal ati Coventry City ni wọn a jọ open ẹ
yen la sale ola lende di agu mejo asale ola oni ifese won se yen ma lanfani lati waye Arsenal Coventry City awon na ma open EPL lola bakan na Olympic Marseille ati Strasbourg awon na ma open idije ti French League 1 yen lola bi nkan se je niyan *347**1004*#. E ma fi gbori wole lori ti cash eyan o. *347*1004*#. Abi ke gba ojo opo taye lukara. E tun lanfani lati gba ojo opo taye lukara e wole. Iyen www.cashier.ng. www.cashier.ng. E tun le babe e wole. Amo *347**1004*#. Yen short code yen lo un lo loni werere nserere un lo ba se ko wi e bi nkan se je niyan oya papapa o di oke okun o doke okun tori pe ba ba nso nipa idije ti EPL nile gesi ti o mo bere lola awon balogun awon iko yen ba ba nso nipa iko to nlo bi ogun eleyi ti won mo kupa ninu idije ti league ile gesi yen ni sa to nbo yi awon balogun ta ba nso nipa awon captains fun iko kokan won ti fi ori oko so odurun won ti fi ori oko so odurun iyen lori be ba gbagbe iyen ni odun 2022 isele kan ile to lanfani lati sele omo bibi orilede America kan iyen ta ba nso nipa George Floyd se ranti ile ti o dake to jolo ni pe iyen ni akata awon olopa nigba yen lo si police custody se ti ranti omo bibi orilede America yen George Floyd ye ti ranti bi won se gbe mi lenu George Floyd yen nigba yen ile to fa kikunle nigba yen yen fun awon agbabolu ko to di pe ifigagbaga o bere on lo fa Black Lives Matter yen nigba yen August ninu osu ta wa na lo sele yen ni odun 2022 kini to je iroyin be ni wi pe awon captains won ti gba lati ma kunle ki won to bere ifigagbaga amo yo wa je meji ni o je iyen ni sa kan meji ototo ni wa se ki se pe gbogbo ifigagbaga na ni won ti ma kunle ni won ti ma se bayi ile ti o je pe won fi ranti Black Lives Matter iyen ba ba nso nipa isele to sele iyen ni odun 2022 meji o ni won tun se iyen ni sa ta fe mu yi tori pe ni last season won se be na le meji won se be na le meji iyen ni last season ninu osu kewa October around October o ni won se tori pe iyen ni gba yen eleyi ti won se ni October iyen ni sa to koja lo won fi iyen won se yen lati fi ranti ayajo awon eyan dudu won fi ranti ayajo awon eyan dudu iyen ni orilede ti England Black History Month oni won fi yen se won fi mark eni amo ni bayi ni sa ta fe mu yi won tun lanfani lati se be le meji meji ni ki se gbogbo ofigagbaga o won tun lanfani lati se be gege bi gbogbo awon balogun iko lori sirisi yen ninu idije ti EPL nile gesi gege bi won se gba won ti fi ori oko so odurun lori e won ti conclude lori e wi pe won o mo kunle iyen le meji ototo ifigagbaga ti o wa je on lo nkaluko ti mo amo won ti gba lati se be iyen le meji ototo lati kunle ki won to bere ifigagbaga ba ba nso nipa eleyi ti won fi nsiranti omo bibi orilede America yen to je dudu eleyi to jolo ni pe iyen si akata awon olopa nigba yen on lo fa Black Lives Matter bi nkan se je niyan.
bi nkan se je niyan. Okay, lori ikanni banidore Facebook e se ngan ni o te wa nbe yen tori ti wa e se ngan ni Isola Olasunkan mi e seun Olawale Akande Adedokun Adesina Ayobami Idir Abiodun Ola Sode e se ngan ni te wa nbe yen tori ti wa o Sulaiman Opeyemi of Chelsea lati iseyin bakan na Oladele Taiwo Ojetola e seun gan ni o Bakari Ismail Adedeji Kehinde Olamide Mr. Baleti e seun gan ni o Surajudin Adekunle of Chelsea Okay mo si nbo Folarin Ijeli e seun gan ni te wa nbe yen tori ti wa Okay mo nbo lapa be Savio iyen ninu ko ti Manchester City iko ti Manchester City ati ko ti Tottenham Hotspur ajo so ye po oro tin waye o iyen lori baba nso nipa agba bolu omo bibi orilede Brazil iyen Savio won ti jo ni ajo so ye po oro pelu owo kan ele tun lo bi 93.3 million euro 93.3 million euro oni owo ti won o ma san iyen fun iko ti Manchester City ti iko Tottenham Hotspur o ma san tori pe baba nso nipa agba bolu iko Tottenham Hotspur tin fi won ti fe ifehan si agba bolu ti pe amo ni bayi iko ti Manchester City ti gba lati yonda agba bolu iyen fun iko ti Tottenham Hotspur 93.3 million euro on lowo ti won o ma san bakan na ajemonu kan to wa nbe 5.7 million euro oni ajemonu yen eleti won o ma san yen ni ojo waju amo initial payment 93.3 million euro oni owo yen baba nso nipa agba bolu baba fi ma ri bi ojo bi melo kan si agba bolu o se ayewo ara re yen ninu kan ti Tottenham Hotspur bakan na won soro agbowo waju yen ninu ko Manchester City na ni le to je pe total package awon agba bolu yi yo mo lo bi 151 million euro bi nkan se je ni amo ta ba nso nipa Savio nikan 93.3 million euro oni owo ele ti ko Tottenham Hotspur so fun iko ti Manchester City Savio ifigagbaga ele to gba fun iko ti Manchester City yen ni sa to koja lo 39 ni 39 game 5 goal 3 assist on lo ni fun won ninu ko ti Chelsea eni to ti je agbabo ni gba kan ri fun iko ta ba nso nipa Joko o ti je odi mimo yi pe Enzo Fernandez oni yo lo sinu ko ti Manchester City mo je agbokun o sin be oni iko Manchester City won o pada gbe Enzo Fernandez kuro ninu ko ti Chelsea gege bi Joko bo se je odi mimo yi pe se ri Enzo Fernandez o lo ni perfect replacement fun agbaarin gbogbo iyen ninu ko Manchester City to gba nu ko ti Barcelona lo iyen baba nso nipa Rodri oni Enzo Fernandez ni perfect replacement o oni ko ti Manchester City won o pada gbe agba bolu yi kuro ninu ko ti Chelsea ni be kede ri eni to je oluko ni ko ti Chelsea ta ba nso nipa oluko ni Xabi Alonso saaju lo nti je ko di mimo yi pe Enzo Fernandez oni ki se eru o debi pe won o ni ka mo nkan obe o ni ikan pataki lara awon agba bolu iko Chelsea ni Enzo Fernandez gege bi oluko ni Xabi Alonso se je ko di mimo yi pe koda ifigagbaga eleyi ti o ma waye iyen ni ojo Monday ifigagbaga Chelsea akoko nigba ti won ba nkoju ko ti Fulham o ni Enzo Fernandez o kopa baba nso nipa awon agba bolu ti won se kan rin kaakiri ile Europe o ni kan pataki o ni Enzo Fernandez o lara awon agba bolu ile to nka yen to nka mo iko titu o ni Enzo Fernandez tori pe ni buba agbaradi o ni Enzo Fernandez o se dada le to de je pe inu awon dun inu ohun na si dun ifigagbaga ile ti o ma waye iyen ni ojo Monday nigbati won ba nkoju iko ti Fulham oni Enzo Fernandez o kopa nbe bi nkan se je niyan o bi nkan se je niyan lapa be ninu ko ti Chelsea na mo ti ni mo si wa awon ati Atletico Madrid ajo so ye po oro tin waye o lori Nicolas Jackson
adehun alayalo o ni ko ti adehun alayalo o ni ko ti Atletico Madrid o ni won fe ba iko Chelsea ni oyen lori Nicolas Jackson adehun alayalo na lo ba lo inu ko ti Bayern Munich iyen ni sa to koja lo olu sa kan be sa kan na ni iko Atletico Madrid on la won na bere fun bae le to de je pe won fe fi ami bi to ba ti di pe oro wotan won fi ami yen.

0: taleni to luwe 0814 lo bere number 3105 on lo pare on ribete. Hello.
1: Ekale
0: oruko yin ati bi te tin soro e lati kan ni Splash FM ni.
1: Omo ni Yolale kan pelu mi lo
0: soro. Omo ni Yolale kan pelu mi lati
1: Ibadan.
0: Lati Ibadan bi ka sese ti jeri tele.
1: Mi ji jeri o le na ni mo ta ni isu mi si lai bi pe ni.
0: Lai pe na leta to boro lo se ri e de tari tele.
1: Ni
0: ta mo din ko ti pe lati
1: January
0: bo
1: ro Olorun se ri niyan
0: o da abe ro Olorun bi o ti dobe lale niyan 25,000 naira leje yen ni asale customer care ma pe yin bowo yen o si wole won o je ke mo ire o bi nkan se je niyan o yen fun ti tasale tini loruko olotu etu yo tun baba tun di omo lawo Alex Ferguson bakan na dolapo akindapo o nlo lowo button mi to je ke gbadun mi yen fun ti tasale bo ba tun di ola a tun ma lanfani lati gbera wa de be sikiru ayinde loruko titemi titi ola yen ire ata o pelu bukun la fi pade o dabo

0: kọ kaka awon eyan wole ka wa gbera tan finally abi okay boye ka ma lo sabala la kokko lori eto fun ta le yi ka ma koja lo si abala ti gbogbo yin tin duro de ja lo keko lodo awon agbe ja ma lo e ja ma lo sabala ile ite pe ni abala rojile a tun lo mu kan ninu awon ohun to le se aye lanfani ka fi yen ka fi gbara ka sida to ba ri be e ku ikale mo nbo akoko na ati to tun won ma kiyin kaabo si abala arojile fun tasale yi ohun ta si ma sagbeye o lori abala arojile ni ewe kan ti awon agba npe ni ewe aje ewe aje ewe aje je ewe kan to lagbara pupo pupo papa ju lo lodo awon to mo lilo re aba ma pe ewe aje ni ebun ati anu latodo adani waye fun irin omo adare orun papa ju lo ran lawo dudu ati awata wa nile yoruba ewe aje ti mo so nipa re yi ise iwadi fi opolopo oniruru awon anfani olowo oye bi eyi to le so mo araye lore tadani waye je ko sodo sara ewe yi nipa tawon agbalagba ba tu keke oro kale wa ko ha lori ewe ti won pele ewe aje ewe aje la ma sagbeyewo lale yi ni abala eleyi ta pe ni arojile so mo wi pe opolopo gba ni mo ma nchenen ne oro ti mo ma nsalaye oro salaye latara ohun ti won pe ni arojile opolopo wa la mo wi pe ina sapa mo sara okuta wa we ledumare oba onisi ara ara apata kan na adani waye tun fi omi pamo sara re won ba to ba mo ninu aye lo mo imo nkan to lagbara ibudo ni kaluko buti re nbe yo kuro ni ba won kan o se fi drum bu awon kan o gbe tanka wa si die be lo mo elomi o si mu cup lo buti e na ba se mo nu aye ni ja wa bo sodo awon to ni ibudo mo awon omoran to moyun nu gbin tohun ti kara won awon baba moni moni awon agbalagba mo yanmaya awon tadani waye fun ni imo to le so mo araye lore ti won le bo wa yanana tabi ki won salaye tabi ki won satupale lori ewe ti won pe ni ewe aje iwo 30 beleje ko gbo lale yi ohun ti o se lore ati iran re to si ni gbagbe laye ati laye ona wo ni won gba lo ewe aje ona wo ni won gba lo ewe aje lati fi se anfani fun oniru awon isoro kan abo mi tabi aisan lati fi se iwosan tabi se itusile fun enikan tabi elomiran to ba wa ninu ipenija aye ko le ba ro ni abayo ko won o si pada sinu ominira mo ki wa kaabo si abale eleyi mo ta sale yi nbi ta ti ma tesi waju mi o ni lagun jina mo ti se awon ise iwadi to lagbara lori e sugbon awon agba nbe nkale ti won be si da wa lohun e wo gbogbo number to wole sile agbara number lukun ona mo ti jani o ti wa nle fun eyin agbalagba number bakana number eyin agba ohun na ti wa nle fun eyin agba oya gbe re si gbe ni papapa ka be si ma gbara kasida ka tesi waju hello hello e ma seun
1: iwe aje
0: iwe aje iwe aje sefun sefun e seun pe yin agba ti pe lape ja eniyan hello
1: o sefun
0: jejere jejere toyun abi tewo
1: o wa ni ba ti se
0: oya abojo kin gbe sa
1: a lo wa ti opo
0: iwe aje ka lo wa to po
1: a wa sa sinu ile
0: ehe labe orule ka sa ko gbe
1: o bodo pa o a fi bani si
0: bani e seun
1: be a lo pelu epo kan ọgán náà yóò ti gbẹ. A máa fi mùkọ́ gbóná.
0: Kọ́ máa fi mùkọ́ gbóná.
1: Tó bá tún ní kánsà ẹ̀ tó lẹ́yìn babaláji.
0: Ewé ajé.
1: Sẹ́fun sẹ́fun.
0: Sẹ́fun sẹ́fun kásá sábẹ́ òrùlé kó gbẹ.
1: Tá bá rí tù rẹ̀ tí ò tí ì rà.
0: Ẹ̀hẹ́.
1: Sàṣẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé.

0: congratulations. Je Eledumare. Papa to pa idile ile erin ayo. Lojo Sunday to koja. Taira go mewa aro mo ti wo goro Eko. Omo ti jani ki mo nse lowo. Ati gbogbo idile mi lato kedele. Ati gbogbo awon fe ni fere pata. Abi un ti mo nso oye. Oba to pa idile ile erin ayo. Oba to ye agbado ha to ti bo ta lenu lori aye won. Oba to pa ota lenu mo. Oba to doju telegan. Woru oko ti won oru oruko ti won le ti peru oko iyawo yen. Won le pato re o le de omo ni. Won le pe nkan omokunrin osise ni. Won le pe oko omo lode orun ni. Woru egan. Ati iwo si ti rufe oko iyawo be o ti ri fodun 17 seyin. Oba to pa egan lenu mo. Ninu igbese aye iyawo. Leyi to popolopo awon eyan ti so pe ako obe pe ni. Won tun ti so loko bu pe gba ti nbe lewo ti se gbogbo oyun to. Oko iyawo si so pe ohun lohun gba bale iyawo tohun. Oh my God. Oba to se leyi latara irin ejo eda. Mo gbe fun e to patapata. Gbogbo awon to wa wa nipo be. Eleyi tun je ireti pe ko si ohun to Olorun o le se. Yo be yin na wo yo fi ayo te yin na lowo. Awon eyan kojo ayo lojo na pe ro ni ododo ni. Kabiyesi Eledumare. Ore ti ojo ta loju. Ti o ko aye ni ha. Ni won ba to kun kodun yi o fi pari. Eledumare se nu aye etemi. Le gbe lomi laye papa ju la won to tun fe dupe e se congratulations to you as well opo me gbe ni aju eda ni platform e ku orire o hello ta lo wa nbe kaaro wa alekum salam e ko ojumo o
1: yes e kaaro
0: elesa ami Eledumare
1: ni ajo yo ni ba je la
0: na ami olohun ati teyin na
1: no fe ku pelo olorun ni
0: e sa wo
1: kini ewe e kina gbe won ni kan fi oju ologbo sinu e ti se oju mo lo kini alhamdulillah rabbil alamin
0: oluwa seun
1: ya allah o ti e kile
0: oju yen ti nwo bye bye tele
1: beni ama insha allah ojo ke ta o kile
0: oju latara
1: beni o ku gbogbo to si yen jade to le fo baba ta
0: online
1: ama mo dupe lowo na alhamdulillah
0: oluwa seun baba mi mo dupe emi na be ina yo oju oni relede yin ko ni relede mi na ati gbogbo awon to ngbo wa lagbara olorun ogun tan wole oni je pin wa mu ki yin o e ko rire sa oluwa seun mo dupe o mo ba yin otara to okan tun niyan wa nte si waju lo si wa nbe kaaro hello
2: hello e kaaro
0: e kaaro sa ni papapa lati sayin o ya ngbo yin o ah network yo ma da hello network yo clear dada gbo yin e dakun e tun wa pe e dakun e ma binu salo wa loju opo ye kaaro
1: assalamu alaikum alhaji lukman
0: alaikum salam
1: o ma ti jani
0: e ma ko ojumo ba mi
1: ojo meji fo meta
0: da kan pelu e o
1: ya wa nko nbe
0: alaafia oluwa seun
1: okan ninu egbe omo
0: irin ajo eda na aki yin baba wa seun
1: ajo si kini ajo si ajo du kiji na ni pelu gulodo lo asu tele keta
0: lagbare Eledumare ku ni yo enikankan wa nsa
1: ẹ dákun ẹjọ kínní oníwèrè ń gbèjè tí ojú ti gbà báyìí sọ délẹ bóyá wọn lè bá ní list ẹ
0: kọ sàlàyé ẹ
1: ọpọlọpọ kan sàlàyé fún wa oyún ọba gbàgbé.
0: ó ti dá ẹ̀dákun bàbá tó pè wọlé tó ń sọ nípa ìwúrí ń jẹjẹ ẹ̀dákun wọn ní kẹ sàlàyé tá bá jẹ pé wọn ò bá láǹfààní bàbá tó fi ṣẹlẹ ẹ̀dákun tásìkò bá tó fẹyìn àgbà mo fẹ kẹ bá mi ṣàlàyé iṣẹ yẹn síwájú sí i ọrọ ojú yẹn gẹ mo tiẹ ní kankan tí mo fẹ sọ lórí olúwa tí mo
3: tẹnu
0: ta ló wà ń bẹ ẹ káàárọ. ẹ káàárọ sá.
2: ẹ káàárọ. láti sẹ́yìn ni kí n pè.
0: yẹsà ẹ.
2: bẹ́ẹ̀ni ẹgbẹ́ nọ́mbà ọmọ tẹ̀dá mi ni fẹ́.
0: ẹ bá wọ̀ rí ká tó parí ètò ẹ máa bí n bá ẹ bá bí tó bọ̀ máa fi nọ́mbà mi síta. ta ló wà lójú òpó. ẹ káàárọ. ẹ káàárọ sá. ẹ káàárọ.
2: Yes, I mean, I've heard this when you...
0: Oh, yeah, I'm going. You're going to
2: continue. No, I said to the Chimogbo program.
0: Yes, sir.
2: To be at the Chimogbo. Yes, sir. I'm going to go to the Chimogbo. So, I'm not sure if I'm a big one. I'm not sure if I'm a big one. I'm not sure if I'm a big one. I'm not sure if I'm a big one. I'm
0: not sure if I'm a big one. I'm not sure if I'm a big one. I'm not sure if I'm
2: a big one. I'm not sure if I'm a big one. I'm not sure if I'm a big one. I'm not sure if I'm a big one.
0: Kabiyesi eledumọ. Olúwa o ma ṣe.
2: Òun wa ni àfọwọ́rọ́wọ́ táwọn ò kà sí. Ìfáàní ọmọ dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ.
0: Ìyàwó eledumọ rẹ̀ yẹ wo àwọn àgbà.
2: Ìdí ọpẹ́ mi ni
0: o. Ìdí ọpẹ́ yìí gan tó.
2: Ìdí ọpẹ́ lọ́wọ́ àbá
0: o. Ó mò ń bọ̀ ẹ̀jẹ̀ ń gba bí wọlé mò ń bọ̀.
4: Mo dúpẹ́ oníbùwọ̀rẹ́ bàbá gbọ́ ọpẹ́ mi. Appreciation.
0: Ew.
4: Mo dupe